0: glazoro harami karantu to magana tamtam play aje afanu asro paraskram deni wachren kuradi ma lokto ade radio mda waskam rolo na mamudu doni suro paraskram din zande tinde kla balte yim num zai doni zundu chitburmi dinai klan paraskram de itagatin ade ma suro paraskram din kaut suro lenyen din tajiban kshana lai afanu akuru yim doni shi balte doni num zai zundu chitburmi te audon nganza zana made nandiro benge fanwa daje kurade mangao kodone kshana chitburimi ade fanwalan daje ade ma shina asamne na done shi na done chidamuko ikure adin durikada ngawalan sandia halamzana daje surodin chitburimila falla nake washa zandan yana kula jirido ne cida musko zunde she sekre kurate ma shiro faida tunain hata garamza na shado ne cida da din kuntenno da jilenye zandido ne garamze washa da yana madafano
1: assalamu alaikum umar sun yi gani bula ma shaibu au na sha cida electrica da dikna na cha cida solar e kamar dikina karako hutu da cida iske dikna re vocational training center mai duguri yare na shadowin amjiri woi woi doin kwazuwa kwazuwa kwazuwa mazan sai yaro sandi na shapulan bai so na sha wardine so na sha au carpenter so dinke so san masonarin beji daji iskina ladan wari da sabro howling choroa na shadowin electrical da wasando
2: dai garam num andero e kladan
1: ukna yar bro howling cira janato dikin isu cira janato dikin na sha konnue da yazo rora hakana iske san joro ngongongongo kwa dai ngo chira gwen itre au chira u ikloroma na dai sum kuresa sun somo lamba wa roza up to the chira wa boza are ngo training dia sa training atta gere gere injina ala iske diko ngawe electrical to mongana sola isna shera akana ngana isa wa goraza reserve sa wa da range shire dikin shire wa sak da tar kamar na lan sabiken kala indi chira ye kama wa boni man da so ya wa sakana ma dukin range dikin shinam gatar walja awren jiliman nonum baw itla sai isim sanjiro gumgum ayuye gulimiro hutunya sarinya godan mano den baw amma uda alhamdulillah kamara boya kamara soron bukin yakin karako har putkuidan we karangajinso hatta har kamara kolole chidayen so yambe kolo training diena ma chida shima da sarin mai jili chidan zara wa haja sanjiro ganan guro lo no ma wado zain da yelenya andiya sai akal local tie chida fadda die ishen kamara alhamdulillah
2: kuma shago mulambe yawo labiya won shago sorikanimi
1: kuma ro csc certificate so na sha company putu normal kira ku yarin sha sayan rimiya registration jili ka certificate num laso awla so kuma na redi maso da ka kallum csc certificate so awla so mani miro lo numa wani maya shago karima ya kiditar kuma ro laidon shago ka te dikin csc certificate yin so man enna tu client ya company client ro kuma ro certificate processing dikin karako amma na arin lok tu gana la asiya sapike nyede ngo ya kamar processing dike kresuru ar gake kamar clan karako to mun yiro lono ma kwa shago ile ile mai amma kuma war independent di cidar ile ngana dikin karako konta nyi so imbe ndili whatsapp so ndili kama facebook so tiktok so twitter so ala so sama so re kikin soro duma na ala barasa kampo la india wa boza lenge cidar dikina kujin zuban zanai kama ro saidiye futalan har am gade ma wa boza na kama ro cidar dikin karako alhamdulillah
2: kuma abituma mu kalashi cida done yin yarima ma adilan
1: alhamdulillah cida shi mare wa ambajini hatta har kama ya gajar kwai daji mutum magana insha Allah Allah ya siya kuru kamsoye aw shi mare dimino walja nyam mangar zain langa yin bat ngai dia sunnam tare shi karum chejin nya halla gajar sar sikin gwamnati ku yar wai cida gwamnati fandukan yimbun motikara na mafatola na ta sar shi yin auro langa yin lue sayamu ko yai mane kasu yai mane dio la yai mane ngai namnumalan certificate ngam da sirfatolan krangen nam ngananum cida shi ma da irin saya ide dimin cida je ngulima kuna gwamnati yana cida ba
2: kuma gawo ma anti tamo numa yana cida na da duro isum gam cirim la mo anti da madimi
1: mo ci dikana gawo mo ci tamo ngana nam ngata fatolan numa jumba
2: ngai
1: dai allan iske dai saya na shi ma da sero ma nake wari zapsa dai na arma nya sanduna so wana rosa ka hatta alhamdulillah kamaro gwamnati ya cida baya awa india ya kadi kya kumbu yake fatan buki a shinyi zanyin mu alhamdulillah fandikin
2: daje dare da jirmi mboti ce tuburmi amamuro dimin kla jiri sanya muku ya adala
1: wanda dai sel fatan namza moci kara yana sa kakarin zare sandiya faizin shi gwamnati ya ruku nan zalan tira bawo nan yana da sandar tira kaskaran kaman da suwa nan yana da tunani gare kama su su ka hatta laila diro kama sa sikin
2: go fitina doni
1: an fitina doni go an da reserve suna da su rolan kam no numa imani ruma andu yeso gade de kam la kama nan gata da su da shuro ne rafin da fi haka imin wajja ayye sha nan kona so ni no tunani zun bawo lady ya kasa su gayin adan nan ka dro tunani ya diyo da hangan da kala ka yo idea kalan da rufai da jin bari and ya kama wani ya kama kamo diyan sanyan da manyo ishow na re kam saya su ne nan guro la ne ikuru yau kalan da sa yau an jira sanya la su kuru and ya bari kama wali yau ndurin da yari da ndurin da goyo konyo ndurin da so ida ci za wai bu an jira ngala ai so yaro isa tana lisa ne wani amma ni kam ba tiro lo na da kamun yayi wa fannu ba balle tana na la sanya nya ya dangana tare sori ya nya kam jiri ya ganye ragu zai so wale nan ka tro naftu di wanyan kwaliyo kranya na waje kra di ri amma kra do wani ri la ndiye ne sanya manyo mukoye gonyo diol kasuye manyo shima zauro ngalau kana di ala jimyo sai soro
0: ngala zoro harami karantu ad ko chitubri mila chiradoni zundwe she sidin mada karamza kurade maputu chida zundwe sir kuroshiro paida tena kunteno andoro bena sed fantena so nei soro chiradoni zundwe lan chida jirjiri kada mpeji shidoni karzu gozna made kamaro shima chida zamanyo soro chiradoni zundwe dilan so lamar doni sola ya suduna lamar doni konnu ya suduna a kullata fal zaman ya sudu kuru adema teda zi shi hutugul tunzila din shi cira doni zundi ya sidin ma adi teda zi shabana zina shabana jini kuru hulan tumanzila mbeji adore doni fun urazen maduro shi cira doni sirina ma adi sanduro paida jinsi shi adabin zina adaji kwa pule ada kringi shia paraskramda gwenye konyen
3: بنات البرن عسل بنات البرن حور بنات عسل بنات

0: gala zoro harami karantu tuma gana tamtam pulai toni hajja gumse adafa no suro paraskram toni wachren kurade ma modu doni suro paraskram toni wachre din zande tinde kila balte yum num zai zande chitbar mi dinai klan paraskram do eta gatin shidoni World Youth Skills Day la notina ma kurade ma suro paraskram din bayan kada pantina ade ma kwa aye chitbar mi de sanya zundwe au chida mukoe zundwe ada trana wa tidinwa utuyero kurade ma titiburimi da banazu kininga kalaujin dazizol mana da nandiro kanyen zawalla doni ande aboni ma diye sandi masu pul uskupal diyo lar pul uskupal diyo arask super au super lar super pul u diyo indi super lar arask diyo yin ande abonu ya daji nandi apain do ayu itanas kumaro kala maudu doni suro paraskram doni wachre din zandetna adlan assalamu alaikum zawaldu daj na wachre kidawa selenya krinyen kwa nduma na janda na ndabo ni
1: alhamdulillah uma abdurrahman gawo bakase ngoro masama da me wakil karaka radio karanti
0: gila abdurrahman ya kirnyan to magana maududu kirnu mangi
1: alhamdulillah maududu kuma kayana kirnu ta kamun alhamdulillah ala rabbika a zai da zai yi kokari ne kurman shi sanyar kuni sanyan ba ma ni aina da sanya da au shirin gado ba ma an tsira ne kan aiki ne sanya da ba ma sauro ba ya kuma kuce da ne not ne har yanzu dina da har tsarale zam tab ko da zam da tsada ta ne zanan ma da za ka yi da ban nan nan gari da gari yo ku mun ti training ka da wala dinin ka sanya dinin ka da ma kam ga da yaro fayda ne kurman an mi isa ku tin sanya sai kurman ya ma awama da dar da ne fayda ne ya are su tsara an jiro kuma ki da ni ke ran da ki da ni tsara ne ki da ni yes ni na kana ku ne ku da na kana a ci ma sai bar zaura ka kalbe sanya da ne ko ko kan sanya da ne yanda kan sanya da ne ya ce kai kan sanya a wata nan mun gullare wallahi kan ne shi ya sai da zai da
0: amin ya rabbal alamin abdurrahman anguro done masama lambe gawo ba kase assalamu alaikum
2: wa alaikum wa rahmatullah
0: wa chire
2: wala alin da atikale asale
0: masha Allah nduma na jinta nan da boni min
2: ngala Umar Habib ngora gambore wakil karapara da tuntuya
0: ngala Umar Habib miya kirinya
2: yum done palte done sanya done nzundie
0: naam
2: no tumawe bayan sarina kuruci tabirin mele zinarin chida sirina bayan sarina
0: ade
2: namu munimea shi chida nzundie ade kure gili puratman kero kusa wa tara done pyororo wolo na maa goza in maa kure shiro keke duto ya shiro awa kilze a frija kilze
0: na
2: leja au chidanzala au sanyanzala sidinan karo shitara kongaro wallo ne yan shi sabia gana sa men chilon au bia sa usku ya leja to na so ngai diri chidala nzundi ya kama ngo misalo kelailan au ware ka uchi oko sabaya nyarango chida kafin ta sidin san de suna na wato ta unzuni ga nan mena a wala ngai nzundi ya tande man a kusan zubatar nyansa kata kaun zubatar nyansa guljum bawo wane riya ne rafa ila jinno
0: ade
2: ade nan mena a wala ngai jire ka batla chillu suna na ya tande kujara la ya keji la ya tande ade ku alhamdulillah wuso karami an yi san gai duri titibirin gurin da san mazo chida kafin ta ya da sauri na ala bara su
0: masha Allah
2: yo ku tara da miro shiro sha koro jima dai sanya kallin nafsi yono leze sola ya sirina kurwalta wayarin ga yajiri ka kunne ya yau ne yau munjin ma shi ta man sanya kwallo da rimi munjin an diya fiya ri niro adin fadime ya tulla fadime niro faida jin dan kira ka ta yare kama alhamdulillah ka sun da yaddin yim ka su da awala ma kira da yare walta loye kira da diyan dan je su yim ba sa da ne kama Umar Shawari bune ba ka su ba da san an da ma kira ne ya samu zuci da sun duye no tulma ye amma kuma an dulin da kama ya sanya da ne au ba an zai sirin ma da la ci sani au kalma awon ga telaw awla ga dalle za mun daraga da sadin da ya saka mun jin ma kitubirin da kamar da asanya da ne banzai da goza ko koro wa da jesa mun ko da na rafi za na sai ko tubu na tuma gudu na da cida gwamnati amma yana ko cida gwamnati ba ko ministry ar sammale ne samma am dona ministry ar samma ba ba zana ministry an kamma su ba ko gwamnati da cida ma ba shi mai gwamnati ma wa da a cida gwamnati amma yana nan mu cida zundi ya diyo shin da suka duriya da cida da cida zundi ya sai Allah sai ba na zo
0: amin ya rabbal alamin amin galazuro umar habib nguro gambore taji lokta gonum bonum adema benum a kazuka dimain assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wacire
3: ne se gale
0: masha Allah nduma najin dan nan da aboni min
3: fatima nani
0: fatima ngroin
3: mai dure
0: kula fatima mai dure ya kirin
3: ida mu kure kai da zai share ngala wala au sam corona yana ba
0: na
3: kuma ku tuku ne mun yi ringo ande ma kuma ande go zana ande go babba tabaro ta ce sai ni waya kuma au garki aka ce ya Allah ku au malama kuma ci ari sana ande go ku dai
0: mm
3: ku mu da bai kulta so au ku yi ta kulta so amma ande go le zai ku da bai lila ita so ya so ande ya mu amala da su ne zan yi ki da mu ko da su kuma horo
0: ya da mu gura
3: ga
0: ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Naam, wacire.
4: Wacire kule wacire alhamdulillah.
0: Masha Allah, dumara jinda nan da aboni min.
4: Kuma mamman ga Abubakar shi yan guru mata mallan ne wato tarafa radio kenci.
0: Ngala mamman ya kirin.
4: Alhamdulillah, dan mata godu fanyana. Da juwa guje ba hutu. Kirintuwa ya sama gudana boki ya sama gudana da juwa hutu ya gala yanda ya. Wanda le ga kare da rawar le ga kare da musu kudi ana sai kan wahala din da sun ta ara ka da garo sai ro tire sai kare le mu are mutai ma ka suwa lokti ban na suwa lambe ji da ji Allah dai kame ya bana din yiro sai ya muku yiro su tuli da yiro hatta yiro kare yana kalan gone yiro kido tire ji isin mana kam lai ban mu ko kuma sanya da ronin da nan a waje ma da Allah dinya lar da zero ba ci a gudma ni kula mai ba tarwa ne ma da ji amne ni ro sanya da kare na yiro ba to au ba zero to au kuma da ji arnan kallo ufiya galen wanda kare ni zar wanda ta rabi kuti kuti yayi
0: na
4: roja to wanda ala san da ba na san dai
0: da
4: jari karun da mai ma dai ada le ga dai sai ro ta kare amne so nana ma dai da ji sanya da ala mu kan ji roja wanda ala san da ba na da ala ta fa ta ba na
0: amin ya rabbal alamin angala zoro mamman angurdo ne masa mallan bengawo ba kase assalamu alaikum
5: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wacire
5: sala yarin da wata kire
0: kire wasile alhamdulillah
5: ni masa mai na kura dan kolo kolo ayan je su da ganyen cikin ba
0: angala masa mai na adam kolo ya kirin
5: mu zin da san ma fangana
0: na
5: au taki bar zoro angala tiri karuwa karuwa sun be sai ma da larfan tuma fan zai ba la not man no zai
0: na
5: tawo shi ma larfan zai no lu no ma da da zai nafsu du mai sai asu na nafsu ke sun le ban gurin nafsar mai sai asu na to lar tartib do gam de tir man no zai to lar hawal da wadi da fama roba dalin zai sai radio sai kirin zai ba o yan ga nafkata yo ta alama radio so kirze na wala ku ya fanda in bari ya fanda ne na riya ya bara da rin la arti mara radio so ma kirze in ba au mai na ru kiri waya zamane kuma muskolan urata kuma ne a wato kule zai na Allah zuza zuza farin ma da re da rin awa waya din ya sulan radio da kirze in ba da kuma irin go soro
0: gila zoro da jin yaro askirin yana masa mai na da ji Adam kole harami karanto faras karam da ne wacire na Allah da jinta mangilan beji tamtam faras karam da ya fanuwa da ji cida muskoye kama banazin ashir kam me zaktin da ji ande cin yau dan yau cida zundu ada riyo andiro fa da su injiniya da ne kon ya fitana ma balare faras karam da ne wacire da ita ga koko glazoro harami karantu ndara sami tafis ko sko no dawa ko na karo kuma lokto nde sa to lu so ka lokto do ne hawra karati asdana sawangi sida hadiza dawte nan diro krazin klewan karan sano
6: Assalamu alaikum harami karantu so so tusuroku adima so andia karantiro hawra ndara sonni bro salkin kala hawra da gonge fano Jewel da neyar wansa ta gambar rusa tana ma'adin bari mi doyin kaltin ma ai idi adu kaltu amdewa zamzana lamar da ne zartariwa bari min zakon zana masu ada allamce ma adiye gwamnati da lardu Najeriya ai waltu fasal zana karabka do ne GIZT adiye samna da wurzi ita ga suna kula ga amduye da ne da baye lardu da ne fita Africa Island Kamil Hawrai Sau bari mi kaltin ma'adin diol doni yarwa gambori a rin kalta amdewa a zamzina yayin litinin na kan tawo doni julai ya kawo zo mai luko iyakin nayin direba lafal doni diol dukin gamaye go futun dara sonno kaulicin zai ya kalaks nayin
7: wai wa to bika swa direba ndela ambe isa wande sun zo abor rosha bo dana abor baki kuma da zina kuma ko a jiriyar na la le siriyan be chaman go sada walta na ro kolta ro zawano kuma le zo bongo su an fo moto da gaba da bada chaman su ro moto da kam ara ko gode no yo fal be shi shi ti direba din sa sakana to ar mano da bom de sai de o hu konga da sai ma baza gawo de kam waya ke konga la fala cha de na sai ma zo fan za ma sai de war ma da ma baro lara
8: motale da ise no doctor mana awru wazana da leba na karo da ai motar roza motor na dan hafkara kamin nan gawo gozana ma da awu zan fa zana ma da ai motor am sapsa hafkara da union so sai male za kamin na goza am zo fa zana ma da kuncen da ai motor go go 3 ya ku goza da ara motor chairman a falla da ile za goza kesha ba shi tana ma sannan sai
6: Blab malamatari da maturke yobe lagri lar Nigeria adiyan krija na naiduri uwa stana. Litarin kusukurmaya rasondurin jisti na kara Kamil Hawar adeci wakil de kri yobe alhaji Sharif Braila Mfano.
9: Amsandi u kamaron letaro sana ngao dono kri janana ngurodo malmatari kor humana da maturu kri yobe din kri zirnan kazala don lita dabae kri yobe Dr. Bulama maina yaroe kwa dono kufuda jazana ishe katapa kwa dana nasha dono kosada suro jemen tartun she gumnati kri yobe de kufuwa nasha do zuzuna sawu Jemida kosada kaltro ngoro dono malmatari ti dono blada maturin kara naptu dono nguren suro kufu dono gumnati zuzuna rin nita dono dabaya hata chiraram dono filan delefa humana anda maturi akuntien kwa chira dono kalafaya suda jatana Dr. Yao Buba wakile she chira dono kalafaya da gwada so jemi suda kosado kaltin kamla dono rokoro chira da sana alaji modu gashwa she andro benda sana futu dono katab da gwadana nasha dono kosada kaltien
10: kirila zojizu anu malamatarin am u zuru kwatu kuru da bayin litimila loron kiridu rubiyena fumi man rafkada la yana da sama tishi saru budu do kame so injen saya kwasa kiridu ya sute so rabi is so dangerous kawo biya awareness health to my yobe rin be
9: she nafti ma donon goro malamatare abba kolo she bena sana
11: karala iske gawo nuri lazu runare kuru riula riula soru kara fanda shima kala kiridu ya sute adda umen sha kiridu ambulita ya udu ratu kiridu nu amda isa kunja kalada goda joso charo akizal lapo chokwa kiri janana kungiya lambe yiwa ni sosoro ni chira zai reporting chiro a isan diga goza le da soyro diula la dos du yeri ndio goza ido 40 days sidia kamdo konuin ko zorije ko she kiri de sumbutin kama soyro dos diula le re se ki kosale
9: kuma ti kiri be ne ci zikata da gono so kosa da kama staya kurman kama dro collecting de sik ci zikata ba gono jami'a kosa da kaltro
6: Kaswa klano tima huma na munguno kreborno ya lagdi ilar Nigeria intondu amkada lorzana Kamil Hawar adiechi wakilde Mustafa Abubakar ya lamfano.
12: Dao jemi islan zandeza nyafantin huma na dune munguno alan karakule yosolu jemi laso liza wawala alaman na kwasa do nefita yerta ide amso azamzu hata anusku kam kadayo walzina sa. Gili aye itoru mana adelan go kam lafale bayono sunnawa.
13: Ah, laputa wazina adele. Akan bosoro kurinji sasana turman a wasu mutsa ya ce wallin da karuro kirtiya lafijin ne yarjin ne lafijin din ya yarjin ba inji ne karar ma sabo kawa kara na da hana dun gu sobaram jin sa da sabaram laye dana zuma sa ya ce wallahi sa mawo masunna Samiyan na wula na mambe. Sada loro duna.
12: Gale kwasa gultuna ma'adi jiliye yau jami sa sam gono ngo kladien kishana la falle aw bayanno sunnawa.
14: Ah bula de kilewa kara lunya de makata kolala kwaza na tawji. Ya kanin taltu to la to soro. Kara de kitayar ta wangetuna.
12: Kam ya zarin kitayar ta ma kozna wuri.
14: Ko take aw ta dun ma bari.
12: Kladin mai yasar home la goza nan biya.
14: Gile
12: wawa gultuna ma'adi tawda kuru kwasa do ne fita yarta idala kwasa gare ngo tamshido ne hukuma na mangono sha secretary land boarding ma'adi bayan no sunnawo
15: ade da ande kwasa kana kana be wallahi wa samdo wa jina da cece jin samsun dai ade kai da na kamce jin wallahi ade karan karai mangugo da
12: gile mai lawo katafala karto ta kana kwasa gultuna ma'ada kaltuwan go kula da yin aw bayan no saranawo
15: ande da ya ka sada kuma da kun don mulin mutum ya da yake to kin
12: ade shi maka kallokto Allahn hawaro karngawo kuma na mangono iladin jami'ala karakulai so lizaralan wawai zamzai jami kada anoskun zaira waldana wawa gultuna ma'ada ya sau dunan ji baram dinne kinzalan wawono tumata
6: lamarin yanzu sarewa bari min zako zana masu ado allanum sura jami'ar kallatiya DDR yema adi gwamnati da lardin Najeriya adi walta fasal zana Kamil Bayna adi ci sawan ci da shi timalon mangunai lafano
16: kiraram da inkurallar Najeriya da shauri ma zata na sai na sha lamar ranzuli folder da sha office of the national security advisor on salan notina made daudin zin na sha annum zutari su akaltiya sha national counter terrorism center lan notina made ka zallan zin major general armulaka imitiri na kan ta july da kan zumi luko ya kan sadu din filko rakan nalan surabuni abuja ilan nasomno lai melaro ben nasidin ladun wono gwamnati lar Najeriya da melaro tartiba bulin sarra su da kirto sukna tanas faro kala futu tartib da zutari watib sana maso da alam da jamiro iko sha diriya lan notina ma ada waltim tertib kataro fasaltien ta nasmaro DDR doin kire kaduna ya kasina ade ma kire zamfara ya lafte lar Najeriya da son kuntensina fumare numzu tariu sa kaltiye lar Najeriya de kazallanzu fella fitina numzu tariu na koje so da kaltiye ambasado Abimbola Uno siko de bayan nasidin ladun wono tertib lin DDR regultina ma ade bana gana ero sidin ta naswa nasha numzu tariwa numzalim ma zirtariwa banditeya tawaba barewa malimshiyaya loala kaduya amuskon bari mi kirme kilanzai matuma soda ade mafitina gade gabsuna nsu akabo tiyansina ade masuro komiti DDR kire kaduna ya kasina ade makire zamfara edilan kirturo tikina ma ade nbeji askira chida unzilifo ya wakila gomnati kriya ya shararama mwia kaduwe ya kazadala adine ya karabka amkare bulla inapti kilanzai ya kufu kishana ya chitibulime ya ade magade gabsuna nsu akunten ade makuru karabka kila kildar da adina United Nation Day fella nzila mradi DDR ya ade manapti nilifa ya uzina made wakil zuma Mario Nascimento de Teda Zugumati Lar Najira Eda Zazaksina Kala Futu Tertip Didar Eda Waltu Tertip Zu Fosal Zikrito Sikinayin
6: Askaradu ne dina mallar Najeriya ima adiye gwamnati rubutu a sadana kilakin tauda jishiro gana Obama minuwin wacce adi askaradu ne ci da zai ma adro duyar indin furo collection Kamil Bayna adiye ci sawan ci da Aisha Mustafa Kulumi Lafano
17: Yim doni litinin na kinta July kan zumiyan ya kana rusuru birni kuralar da Abuja din askara kura dina ya ningita na sai kaza da lati da wanzur fe general Olufemi Oluyedero Rupsana Lansandie longoron za hazana kila askara doni kuskukun mai rucida lardin kandozan so drokin ta da jiga na ma minimum weight lan tuna mada duyar indin film yayiro gwamnati kuralar da kalaks hatta sandie kawrizana kila shi gwamnati da litika shingo yasudin bayanadro american jonan karo sandi askara doni ningi ad Rusana do hutu bayan sandi fitulur yayi sadin ro so ku sandi ningi da rusana lan shi kaza da laduba su sun zuro askara kura ga sandi uye sandi a kapsa ro bayan tana turo askara le zana edin askar falconal innocent azubi ke wono sandi a fi magade nan karu ga murad admada haja illa ka jifantu do ne askara so ade kan ba turo kinin ga karmaidro wutiyasna
6: Sanyaram do ne kin dawo zuciye dangote ma ade yakin dawo zu are dolalal lado abadi zina Kamil Bayna ade ci sawan ci da shi timalawun mangune lafano
16: kasuram kin dawo fetire sasirte dangote sha dangote refinery lano tunama ade imitirin na kin taw july de kan zume luko ya kin sadu ni filko arakinalam melaro kuna lar Najeriya nera da tokkolz kuna lar da America e duran lan kin dawo fetire so da kasu dinan lan sawurum lodo abadi zina sana kasuram dangote de no taman kuna dalai bulino kirto tikina ma ade sandima na adin fun kin dawo diesel lita fold dala du folin fiskun tuluri kin dawo mara same lita fold dala yar larin fido luko indin ade mataman klan je lan kin dawo fetire sawurte nangam ton fal didala du falim fido luko dion nuda firak luko indina sana amason ya teman kenda gas bri detail ko ambe chanze cha ishaleti kurunera man sha saurtu tledin sana taktinolo no ma suro kenta october ide kaunzu fal sa du ndifil ko dion gawe kozina ma aden kasuram dangote ide milaro kenda fetre soda kasu dina ilan kuna nera ilan loda budeno ani makru saudalillah en gausa inde lan kuna nera ilir najira ida grezu tokkolzu kuna lerde america idura lan wolti kenda unzu so aloda budeno sa tawda sadana
17: karabka done ji aizeti ade samno ilmun zirai birni done lomi lardu togo ladin lardado ne fitia africa idura dawurzi ita gatsuna klakazi ya done lamara sunya ade makru bari a grejin yen na samno gultuna ma ade sawayin cidai lardu chatia wakil done lardu nigeria ya wakil zina ma dr ibrahim walida soruna klak ndaram done gamdu yadda baye lardu gultuna ma ade
18: au da balar da kuma suke bala maske rogawa da tsoro muhimmi lagos na waje san fedu meu duatin potako lando uske duatin abuja kalan zan do indidu yake kullum duatin bala ga de kurman yarwa so kano so kano so da umbaro kurkan bosoro da bande lardo ne ro isen da gosoro bala maske ni cameroon so chad so niger so kai mla bokina fasa man isen ande baran yan amma ya ka da nguwe ande da bali wen amma ade stin da lewa ba din be amma ya da sin kan bosoro da bali kuma gosoro chad lance zaya cameroon ga gawo da isa movie men isen banking men isen gambarun men da bani da sautin awa kasu dukan bosoro na yaran zuwa kasu guwa lagos 13 port harcourt 13 ade suka dai waje wasan daba duwata mai mun jimba fesura diesel la samu zuwa na ade suka dai taman daba da zuwa cizna amma ade da sin yo kurman daraja na yara zuwa su jazna ade suka daba da kurmin arewa fa jimin Najeriya awa kullum na ma daba duwata mai mun jimba adma waje ga yanzu
17: dekel karabka done da kirshe kire Borno Elkin Miware Sima Adeye kana sartina gaska done da kirshe presidential copy done sadu indin findin luko arakne ita gatuna yan Kamil Hawar Adeye ci wakil da Musa Shetty mai lafano
19: karabka da kirshe done kire Borno sha Elkin Miware sulanotuna ma Adeye kana sarra sondana gaska done president federation cop lanotuna ma sadu indin findin luko arakne ita gatuna ma Allah gaska zu done darere me sha final lanotuna ma ada imsub daro kan taw julaye de kaunzu kin men tulon yaro ita gatkat kre done delta irin dikate done karabka Elkin Miware su ya ade ma karabka done iko road city lanotuna ma dailan shi karabka done Elkin Miware su ya ade kala iko road city edan kana sar koro falla falla baye sede gelele loktu done gaska gultuna ma Allah shi goram gultuna ma ade karabka Elkin Miware se kozuna Allah ga wana kuntama so done kire Borno landa sana ma so ade putero kana sar gultuna ma ade pangada iklan go bayen done ga wana kuntama so lai andara sadnawo
20: kuma si abba bla gonje ware se kana sar zauna da kladen karukuji bulengina kuma maron goya komtijen bulum kutuso gonje se bi aljub tonin nar wallahi homne
19: loktu done karabka gultuna ma ade kana sar dona ma Allah she walta shimtiti done gaska doi cafe sha confederation cup plan notuna ma done sadu indin findi luko arakne sita sadu indin findi luko tuloriro gumzuna ma ade duro ruptuwa sondona da jilokto la notuma so ade abi gulden kala kana sarone sondona ade lankuru ade ma mashol sola gade karabka gultuna ma ada grejin na bejuwa klan go bayenone notuma la done na shado dekelle kriye borno landana lai andero sinawo
21: fi ali muhammed mafoni a elkelami ba leze asabala lenye na harwa soro lele kop ko je ishena karu kiji kilele gultir mari shima kuma soro bla irin soro na diridiri da kana elkemi duro isa auri zauro isi zikaro waldina kinda da ana lan dole duri ala tarta yi mon jin ba kun sai duri amma da lan mallan tara manam lenum raji sadimin gullumiya a shiro ka diya ba
19: adema gaskado ne gorom dina isha world cup la notuna ma adro dirnya isha gaskado ne im larafaro kuntau julaye de kaunzu kin meluko huriaro itagatin ma adishima gaskado ne indikate karabka lardu argentina ya adema karabka done lardu ingla ya ro itagatin sa usku buneiro
17: ngla harami gruntu so allan dare hauran da lokta adidro keshe susu injiniyari kun yi hapsuna ma wannan dia sai loktun da fuye fajar rao

kilazoro harami karantu ande kanja se nandi agoze tumangila mbeze tamtam pule ya ade panwa daraso mita pisku skunu da walan kuru ade makmaluk tunde sa tulur reta suwa kakaluk tunde ne waraskam tunde kutunungule da sirina kilewan karasano.

0: krazoro harami krentu raju kasura paraskram done kutunum gulle dro gay na done putu adata de paraskram done kutunum gulle zol mana nan dro kanya anta bonu kurade ma kutun do sada bayan gwi paraskram done kutunum gulle de kam lanta ba kam zorte ba awdone putu sudin makka zero walzama wane mare na chandon be zero luno ma da jinyi bonum kurade ma kratin a bayan nadimia wane mare da zero suro kazi adone kulcina ma dalan ajim palmaduro gonya kladin zandanyen so loram shi kutugultuna ma da to nduro kuma bare ari paraskram done kutunum gulleda ita gatkakin naji kwanaptura sauya zolmana da linye kanyen zolado ne anda boni ma de sande mas poros kupal de olar walos kupal de olar araske supra supra lar supra palu de in dis supra lar araske de in anda boni ada ji kutundo sarabin kuyi daje kwa lokto bana tabaro linye zolmana da kota barinyan sau kutu jami da fanturo. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam, wa cire kliyo
0: da wat kliyo
1: ya sai kura da tar tare sai ni Ibrahim manajin gure radio quarters a base chairman Borno Radio Listener Association
0: ngla zoro Ibrahim ushekin shiro paraskaram kutum gulero
1: yawara ulokto allan kutu inda fallandia ta kwajin ba
0: na'am
1: musamman maro kawanga wa yar awo majarawa isa am dirin kileyar wa sai zamzana na shakwalara ya Allah
0: na'am
1: musamman maro mota ambe ambulance suro bulai lan famza number wire boni mia biya kurin bakta isa ndu kirma wa fala su ne isa yero
0: na'am
1: kiji afanti bari za la tira da ma waza wa dis ka kame when the ma bojin godan ba boni min godan ba kam da dai anaskun zero lono ma dai one drop does wine amma na sun zai da wanzu ma amzu sauratin zambe ma da Allah ndoke kena pebla maza la goza la sakala da ilitari am kolara roza inda karin goro sada dan dalilin su kam da dunan zuba ma da are ile rado na lejin biya ai su biya kawo da ziya a ugare ba yo ade su ku local lan sai ko farakin bonin ai nan karo idol ai dalil loron go mota da gwamnati samzuna kan dawo ya sayo sarin uru ministry ne no ne mota haru saluna tira sarin do amma kurun nan banza piu ya iro boni mi ay godan ba kusku kuma ya allo mana da dikin allo fanza ga yi da boni mi ya godan gima amma ala na kasora nan ba godan ba sala an da sai zazzan ne da kuma da ala ya dura sai zazzan kuma zazzan ne ba har an me sai ro nan ba da yi sai boza boza godan ma da walta an da boza an da ma sai kallo ci da ne ni da restaurant ya da su ku awu awu nan gwaru wane na tanum gilandir boza ya godan mangalawo awtar sifa aw mana hangalla kam do godan kurukun misal misallo na peusori kirma kam la kam kwalar ar maka sachi godin ba dangalin le su kishir mari zuna biya kawai alara kwaldu godin gima la rugotu mak godan baro waldana yo kora fa ko farakin sa bonina lokalan katab la ministry de gozuna mangala kutti kindimin kirma na sha jololon ji kirma tracent tracent tracent are ushori yoro main na sha hukuma de dirinun kilero ar musamman na sha bo sefa aw biya na sha muhalli ga na cisendo ni tunda gwamnati amsor aha ni gwamnati amsoro kwalta fizina jololon je sirina drainet sukuna kwalta sukuna sola sukuna ai so ada sai gwamnati andere sirin bulalan kalma kala futi andole ne ya biya awala da chama kala mai ruyen do ande bulan da ya sai kam mo so cinna fanze jololon je kozuna ma ci uya cinna fanni me au datran fanni me nyuma lormi lormima isa nyuro stamp boxen bi aw stamp ne boxa yayi nyuro kokko fannam do kelgina la chulo ma cinna misa nyuro zakte sai aw kuna ribi ano aw jololon ji cinna fanni me de furanmiya are de ma andeli ay awala andere skejin amma kuruna la me kuma jololon ji maringo maringo kura so are dole sai gwamnati da masirin amma awala saru suri de ande kirande kliya shi ma de ma sandin no da ala kutun dio so kure kujuro suri kliya antoro
0: amin ya rabbal alamin Grazoro Ibrahim Sayedi nguro doneri lue katase nye bonum kuru adema kutumda wengema yan adema harami karantu gozo la andi abuzuna. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam. Bala yadi.
0: Naam dawa tikilewa. Kilewa
2: kile bala yadi.
0: Masha Allah. Ushe kensharo paraskaram kutum gulero.
2: Kutum gulero ala yandi afuruna.
0: Adia iba.
2: Alaji umaru ngomari datram kamei.
0: Ngala zoro bandi ale umaru ngomare
2: kam mare manan za kurmai sunna da
0: na'am
2: ka uru yaro akap namgona man kam kishiya yaro alam kishin za da share fangai
0: na'am
2: yalindiri jololon jiya ade sharatoru fizai awla fizai kurubutu kuzuna ne gwamnati a wasan matsunna da gwamnati a wace sunna an jari nuron gawa man a washaru kan rigono amsar kula a wariyar tsauro an da yarwa da kula jololon jiya ala kuse mana da sunna da tsauro ya kashi da kula malai
0: na'am
2: yalindiri ko kula fa den na lom an mal lom lero sar lomia sai pan nin dia de jono lon je ko zu kwata aw pal pimia am du ba gari isen de iza ka kan ro za tap tin na pan nin dia la de na ze ya
0: na
2: yim la mio la ni so son prade na gwamnati de tedra gwamnati ne ka kin dawo ma tokkole ya lami su ma wa son waldin gwamnati mai dugurere tarazin jamin din kishin zar wallana walta su dawa lami su ma wa son fradin kan mari kinna fan zai aula sudu kwata rafizin biri lafizin mu wanzu walda tuma tirin ya isu gwamnati hutu kuma kan mari ya gulzuna da koko ya fizin koko bizin yara yin lami su hari am black maria isa da zanan da amfani mai kurki gobe ko za ku rusa foto tsarin foto tsarin duk soro karaga na zai a wani tsiro wani langawa man mashu shuma har kukuna ku kam shaya ga na re sunna da soro karaga ku ji walta gwamnati kishin zaro lardu mun kishin zaro wallan mai dubu da kishin zaro wallan ma da a wani kalatu tsoro kai dai am da a wani sadiya house by house sai fallin dai a war furano are yar wallan ka da fallin jin ba la misu ma war ko sai mama kam shago mama nduma kurin jin ba ga wasa me wela to ka ta ya da wultu a wa an min tarin da Lagos tin tana kalatu su din fada ko so wari so denum ka bati bila kalba so an ne dinya asulan non la misu ma wulan furazo ya kuru nduma shago kurin jin ba ko sai mama kala le nim jin ba Allah ka dawo da tolini ya gwamnati na ga yi tunna ka dawo dai tunna fa limin nayi motor a wani zuwa kati tun buruna faranin ba a wasa mu zai ba nguro san kot sunana sunana gina da am tira ba dunde kot gina da kot lani su ma wasan nguro soro kot sara sara ta fayar wallan ai mai dubi ka dawo bara wajen
0: ade ale Umar nya su gina rola na ma kuma kan tawaye tirin ma dai sadi ya mawo rota da la
2: mawo lani su mawo wani
0: na
2: oro anmin no jan lebotin tan logan ta an takin tulon wallahi lani su mawo wani sadi ya son tara praze nawan ana bu logan na kura wata bai lu sai da rago na mai zaman kwaje-kwaje man kandawala na sinu karin kusa yin tsoro kule gina lamar a wajen mawu in jiyar shi mara ikuwa mawu ya kuma mara ikuwa lami su mawar kalatu lami su mawar kalatu ya tsoro lamar da ya su ji zufaye
0: gila tsoro
2: an na kara an buro kan ji cokwa marta wajen lamar amniyar bukuna guzayi a wajen wani lardu garen sarin da kishin da fule ya an da ya bala da ya gala kin amma bala da ya gwamnati ya kam tura tiyarin ba a yi masu rimbar a yi din
0: gila zoro alai Umar ngorodo ne gomari da jiram kalwe nye lukta agonum bonum kuradi ma nye kutum da bengumayen assalamu alaikum
3: alaikum salam alaikum da watu kile
0: na da watu gila zoro ba Usman gari nyakiri nye paraskaram kutunum gulela
3: kutum gulela kutum diyo fes kamande kujuro

0: kalasoro harami karuntu ande kanjase nan dia gozi paraskram tone taje kutunum gulle da kruna karau da rasumita biskos ko nuta walan tumangi lambeji tam tam pulai ade afano adaje kwa zolmana dikata nyae rangnum bonum kutum da bankimin kurade ma da jikwa lenye zolmana da agoto abadinyan sau kutu jame da panturo. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Ndawa tukilewa
1: ila tsaye walari
0: masha Allah dumana tinda nan da
1: kun ba ma sa shuwari kudin din baraje
0: ngila ba na masa nya karnyan faraskaram kutunum gudela
1: ah wo kutu ile bika gana lamana dana wallahi duri kuma ki kutuli ne duri sarro clock tuberi dana ar awon galangan dana de gwamnati di yakin gana zu sayro
0: clockert
1: kukuro clockert tara kongaro clockerata dauro murgam kan gari a kullata
0: na'am ada nashayin are
1: kumaro na science mongune zol kuma jogol yar gami annan nam zan dai so dala yan na la dai kuruzan naren so wala nam zan dai kada gana sa tindi wuri yakka ko zai klakrata dauro murgam kan gari a kullata yo awad nam gata uzen gaira o gare rawal ki hukumari shimsa kuza wala ga danga zaza a furud lardeyar mafal ma zai noya yi a war ka tabbo ya biya shi a gare rawal ne
0: gala
1: Allah lardi da rada lawace
0: amin
1: Allah ka sani gwamnati
0: amin ya rabbal alamin an gala zoro fa na masa an guro shiwari kane dimi an yi bonum kurade ma tace kutum da bayan kuma yana assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: inda tukliya
2: wala adin da tukliya asale
0: tukliya asale alhamdulillah
2: ngala umar habib ngora gambore wajir karapta da karantuwe
0: ngala umar habib nyakir nyan paraskaram kutunum gulele
2: ngala da yakuti di mji a kanfal miyana baana ma saye manan zikama maana zuna ale
0: na
2: wa kirinti ya zirina di zoro a adande kanuri yelan tarado ni chitubili nimi kala ajabba kultari adande nbao kuruka ungawe wa gamna tima chizi da zi katap tayla zi kalala mgozu duyande kaa soja ande so yosoriya satana kala da motsin garbtsa banna zai lin dole maka mume na da har sa sa ko shara yawan sara gara a da ga da kata bogwana waza kullana do da gannati da ga na lawul tugana a wadan jasina wata foto da bin sarro bari zana
0: na'am amma kwason ci daudo ne social basis in button wadu kwason sai media la tira daga na la hamgatu
2: deido tiran da alhamduna gana
0: na'am
2: tiran da alhamduna aw buru no wala no ma lungu lungu o saraga sa kam takala batya da sonya sata kala da food man biya dina ya suri no sata garab saban na zaya dole mole nan amma ku biya gana la awa afiya ya home da gana kan baija kam sar da aw sarana sarin
0: na'am
2: dai saki shi mun ara ci za home da dunu ara sar zaura adan da kanuriyan ba aw kurku tekin indi mele na sharo ne kuma shi korkor ne raka da ubaro diare a taida zakarab kado ne bosai fa yare a doro kokori sirinde a na shado ne kama kwata mai da kura kura da lari kama ra tarasana kursororna kur kama ro lungu lungu ya da kama ro dulan titibiri me da sai ya tarasaya ko motor ne bosai fa yare isga lungul nai a motor zan solorin awa no ma an gai kata filan awa mukon zan teura ne goza motor zan rafi za sa rafi zai
0: kuma da bayan done Alai Umar Gumari da Jaram Kalo sirna da shi a kojo-kojo da mundin ma'auro kalaktu suna dinda
2: a yau kuci shi bayan suna kure sa da suna nan nun yana da ma shi kamar lamin sun ma'au suna har an da sano yana ma har ladin ma'ulan kure tidin a kan tawlan ya wuro tidin ladin ma'ulan wa ja ndu su na banze farajin ne kurkota mi cin na fanni mai kalkalka na ma dan lanin sulun filmin ne kama me shekan da lajin adde nguron da gambara kure sa da sunan rai na dozo cin na fanze lazu stoline kuma nye kama me laj adde kiltune samman awda jiya gwamnati ta sulorin are kure ma kama kan tawlan kwalla alar duwan sharar bara waljin babu kan tawlan kwallo tijin ma kama har na lalin ma sharar ma tularin bai dai ajabala sabkata kada ma roka ngawe kama kutungul ne kana munjin ma mata gwamnati kama jiri moton zu kama jiri a kulo bare a tractor jindin ma da lamu jindin ma sasaya jirin gai jiri a ngororo gozu gaya jiri alama baban bola jiri kama neranzu few miyai samu ya kamsa a rosha ra kudo a wala gulja biya ngo fatola su tuda ne ra few au miya adde ya kamsa motoro fiza ya sada fizen wa jangoro ngoro kom den ma dai Allah a shidre ba din cila ba da cila so ndana duniya la Finland ya yanga a wai duro fitana hutu biya mota kiskai kama jirin wurora ga ya kiskasa ya jiri sororo duniya ba mota ya fize tre banza a de de cha jiri torokta dindina sa san gurun wurora ga sa naira fiwa mi asuma na shetin korkon kada wa bara walde a wa shi wanda ya landa bana zukur ala da loro masud
0: amin ya rabbal alamin gla zoro marhabib ngoro gambore abonum kurade ma nye kutum da bengmain assalamu alaikum
3: wa alaikum salam ba lari
0: na'am dawatu
3: dawatu kilewa
0: kilewa sule alhamdulillah
3: barka wa
0: masha Allah duma na jinta nan da abu ne
3: dai dan da ka sale
0: kilewa sule kamar askara
3: aja aja mu sama goi dan garin manajin
0: gila ya jajaja nya kirinya
3: ade kutunge ko ala ka jiro sule du so kutun do holho la guldra
0: amin ade
3: ala kutunde so ka jiran holdu
0: amin
3: ya ala kutun kutuna so kuma da ala na do ingulti yero gunto na ro
0: amin
3: uru kutu ka kare
0: na'am
3: sola lai ka inda Allah aslan Allah alaika marba kullum mana in kala sola ade ne jibo ne inda ade filin kamma amma filin zurk ma da gargin ballo da yasu da dimba nan di sun fur karun dun san biya kuma duye da hu fa da yar buwa ta yau zurk da garki ya garzi
0: na'am
3: sola ba sulun fur inda ade giri ya kal inna tarasa masu kure bayin gida da lunguro inda nan zuga ya lungun da Allah bayin gida fata kam ya ke jiya bayin gida kamzi akai sawo don akai kan me kunyan mana ne ai kaman su mu ji ma fato wara ta yi runo yin diga na ga dan ne za injin su aula su ma ci kwalta ya lantar na amma yasa kili ka anza ku ne ma har garturo biya fata fata wa da tsare
0: amma kaman su ro mana tuna kaman kuma na da
3: mana
0: shi ro mana
3: mana yana shi kwalka shi kwallin mana yana ma da garturo ma kuka je kuma ku shi suka na amma sai yanzu na sai inji alamar kishe dai biya sai inji ta da kamin je
0: na'am
3: sai indiwal da ba arfal da rawa kulli yayi sai indiwal da kamun yake ji sai indiya biya fata fata ureta reta ureta ya sha biya kidi kuran ji bone wa wannan jin da rai sai ya na rosafi ta sai da garza na ma an da ci lungun da ya da yi gana la da rigina ya da yi girgai ba
0: yo driza kwalzan ba tun da garzan ba da
3: la amma dinna ma ne da har ma ta mamma ne lo dai sai ladin ba garte garre ma da ta ne driza na da kulzaya dai an dai hu fan dai dai kamen a wani lagana da kuma ya furi ma da
0: bulama nguro din be na bulama Allah anti son be na nguro din
3: Allah bulama su biye ne bulama dai ayo sai ma san ma nguro ka an dai ma san ma san dai mara yake
0: na'am
3: are kullum kutun ya nufa ya kai mara mana ngina
0: ngila ngila sur
3: ba la ri kuru kutun kin din dimir bika ko ka wuri ako zai fitra wazu mara rinde yana waya karamin ya caji rote na caji mara mun samono ya arma shi kan gwar no yende kero sar zahiro shiro china toro to wat kata shallo to ko shi sada gana ta gonzon gana dana ne he kara da kon die ngo china do shiro kad ngo ya kad indi sad kwas gana ya kuraya waya kuraya duk ma kai sai baru bi ma akai sadin bana akai dara son andi kat kol fol mana iye
0: waya kiyaye
3: waya
0: kat paltiya da yiti da rotin
3: yo kat yo amma kat gere gere wai adu waya kurai adu waya ganai ki ushuro waya ganai ki andika ne waya kura domin pindinna dai le ne mana ya na on waya ganai shi wasu na mare sim ma bari yo waya sim bari gidi kan kura kala zaka bi ta da ci gozu ne ku ta da kina mare nu ta ta da sami en tilon ma kana fero shi mare kullum am gade ma shi ma sari nun ande da shoran ya kai mu taran da ya bazu yi sare
0: na'am
3: lenye mana ayo so mo ndin basala bo ayo kana ma de shiro kolu ye dai le rawaja adiro chuwe duran na rodi na wala sai no ayi luran na ga ko lobi ale rawaja adiro police ro har mi ada au police han bagaro tiro
0: na'am
3: har na rogo to ale ada so mo ndi
0: waya da fakata waya kura da fakata la gana da fasu shigo
3: fakata ku di tara roro di tara da andiro hanya hanya so tara gara man mara ji ya ndu kura ma di sha go go go ci su kya ba shi ka zuma no konta ji ya shi na dan bare ta gujila zu da zu tara da soru gana la kuma shi men tara roso di ya no ya dai ayya e for fanti
0: ngala
3: ka yesu di
0: zajere din ka kandara ya la
3: o mararin kalkal bi aka wala so kam ko ni aka o choti dina amino Toti kibela awu gana bi duka una doro bi ba shagora wa da yon amma kuma dirba Algeria ro ne ground tara indira dinga nazo
0: ngila zoro ya ja ja
3: kirawa da Algeria la kugala ana kuma inde kutu inde so kujela no
0: amin ya rabbal alamin ngila ya ja ja ja musafa ngoro goy dam gare tajinye bunum adema kutum da ben kuman assalamu alaikum
4: alaikum assalam do atukulewa
0: kulewa sile alhamdulillah duma na jinda nan da bonimin
4: mo fatan ngoro to mare mana
0: Fatima Nguru Zanare.
4: Kalmari manai.
0: Kalmari angla Fatima paraskaram ko tunungule bom.
4: O sero ma kala tisule nguru ne sa kala nguru sire sire. Popaso karon ka sa to arza ro ka dia wala nguru shimare. Tisile amba so ka e bas koru sa lo ala na so bere ja kan sero ka ya bejima ba.
0: Ndara ndara gullam.
4: Kofa kofa so karon ka sa so nguru do ja ja la renga wa nga o zuna mare.
0: No
4: ro ka dia. Na ren sire ti ba koru ba de ja kan sero ka ya bejima ba ka o se ai sa min dal na so fam den. Number one, number one, number one, number one, number one, number one, number one, number one, number
0: one, number
4: one,
0: number one, number one, number one, number one, number one, number one, number one, number one, number one, number one, number one, number one, number one,
4: number
0: one, number one, number one, number one, number one, number one, number one, number one, number one, number one, number one, number one, number
5: Uwa Fatima mafani kalwa la mimi.
0: Ngila Fatima mafani kalwa ya nyakirinye.
5: Kuti ya de.
0: Naam.
5: Kwa mna tiyo buru ni harakana nguro ndibula buru ni ala jiri ala. Andero moto kuru ya moto mbu kumaye mata. Saji ya jaya isu kye nafi. Udo nera yeri ya siya. Jia kumshu mto. Yeri diyo kondo di gaya.
0: Naam.
5: Naani mara kuti ya na andero kumna tiyo buru ni ala. Andero kumishina ma andero moto gana. So uchia adu. Moto kuru ya zangere dea gunte wa kori kori ya. Jia isu kuna gana hapu kandye.
0: Naam. Amin ya rabbal alamin. Angela Zoro Yaja Daji Fatima Nguru Maponi Kalwai. Assalamu alaikum.
6: Alaikum salam.
0: Ndo tukulea.
6: Tukulea kulea jaba.
0: Mashallah. Nduma na jenda nande aboni min.
6: Malu Muhammad Maiduri manaji.
0: Nkula malu Muhammad Maiduri. Nyakari nyan paraskan kutu nungule da.
6: Paraskan kutu nungule ya rita da kuma guldana pomze ma.
0: No.
6: Sala krizana pomze ma. Kuma jeka Libya za awlana kero sa sa imiyo miyori kurup kurup kurup chadina pomze. Kula zara za kura kura arusa kena pomze. Mandi nguru ide mana yen kanze mbao.
0: Na mnasha ndo Maiduri ide mbe ya?
6: Maiduri mbe, Maiduri ya baya mkwata sa. Tukso mbe, kumaru pomze. Chakure ya ide ya patrol luga gawu kaya gana gana burgay na enkila. Aman dama urem bawa alai man. Kala tarar da zuru zuru zuru mehu ya usku arak ngolama urumba.
0: Kala zor da jinyu raskrinya na da ji he malum mamet nye lukta gunum. Ante abunum kura de ma kutum da bayan kumayan harami karantu bayan kada jami soy boza kutum da so da bayan sana. A tonas kumaro awadone kuru edu suru kutu adone jami soy bayan sana de tonas kumaro bayan done chitiburimi done kila kerza kuru ade ma awda dauro ikum kuru hata awla barime ya imu konza rozana sama suru paraskram doni akutu nungguleden ben nasa dipantuna muradi beji gumnoti etanas kumaro daji da onzirwe nasha doni daji lamarda sori mada chiza daza lamarda soru kalza ala kutu nduwezo kujiro sudu susu njina doni kunyapsuna umabalari paraskram doni kutu nungguleda itagat kuko Daj harami karantu kumalok tunde saha usku suwaya kakalnap tunde sawaya hawara kriya porisa deda keringin kelewang kerensano.
7: Hawara porisa de Umar Muhammad Tiana Nendiro Krajin.
8: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamide karantu ndaraso ne chibda warto andiango kumalai loktu hawar ndia di rasudana kalanza fanu. Hakuma lar di Nigeria ya kirturo daji lamarado au chidado ni dede RR maada bilino sikna. Nindiro suro khawarndi kurai allan na nanaye kuzukunzo fanin. Kuru adyama amurado ni karapkado ni piniti ya sendiro ni daji kirturo ni basen lakchati ni sebelte ni notanam adye ningi ya rapsana adyame li tilinna rukreido ni forinti sadye tanaso brinido ni bolin. Shee nindiro suro khawarndi adyalan sama nanaye fanin. Majiralar da Niger ya tanaso sendiden birni Niamey a difa ade daji exam zare baccalaureate ade badizana yamme talawa suaro she ne ndiro suro hawande ade lan reportasha wakilande sai nana e fanin gala jami so kamil hawara krono ade daji larde cameroonin yala gidi larde yalan jami don ko fuzertaro boko haram sai daji binedo in lada ade litrino wazana shi mabaltino kin mel ko indin ne wato don daji kin mel ko yakne kin tawdo daji kin tullore na saraje sado don indin findil ko arakana lambutrum faltum zana daji soro butrum ne bladia shi ma kangarwa aronde samare moraiden tum zana den am yakede anuskun zairo walzono hawar armade tarapkado jerida shi ma ad saili notna ma ade daji hawon ziyam litlina so yalaren warmaju daji shikarabka de suru hawarin zairin guljinna jami sendi mamari bine amde lesenin sendro butrum shima da tumja ono ngau adi lankari anza kumbi ye kada lagoza koza ono ade daji ngau do butrum zari tumzana ilan daji jami do yinku fuzirtaru su ade daji kalangai fotodo yin lardi nijirayro neida ono ngau adi lan askara lardi sendi ma forsu de defense de sekurite notuna ma adi sendi azazana diya itumasuro sendi asamandi nyono ngau adi lan sendi askara diye daji jami lardi rogala asarna gulzenna daji kwale angal laro dadawa kuradi ma awaro yimbursa zanyi choro ma sendi askara duro fisasaye Dajili kala hawara ngulmuna idiye hakuma lardi Nijere shima guvernema federal lardi Nijere adi daji kata blin faygozna kala la marado shima kufuzirtaru so satubnum waltia daji sendia daw amaronzuko shima DDRR notuna nasarana desarmema demobilizasyon e reintegrasyon notuna maada kirturo sakana wana ada samaso kala banado yiku fuzirtaru se sadina kuradie ma njuskunado yiku tukutu kada sidi Nijere yun wajinda kri uturo sadin nono nenye maiduguri lan setima lawan mongone awdo lupsana maada chinzan fanye
9: Chiraram de kwaler na jide de shori mazi tanasi na shalla maranzili fo lerde sha office of the national security advisor on sala notina made daudin zin na sha numzi tari usakalti ya sha national counter terrorism center la notina made kazal lanzi major general adamulla kai imitili na kanta julai de kanzu mi luko ya kansa du ndi fil ko rakin dalan surabuni abuja ila na somno lai mela robai na sidin la dun wono gwamnati ler na jide de mela rotarci fabulin sarra su du kritos kina tanas faro kala futu tartib de zitari watib sana masoda alam da jamiro iko sha diri ala notina ma ada waltim tertib kataro fasaltien ta nasmaro DDR doin kire kaduna ya kasina ade ma kire zamfara ya lafte ler Najeriya da son kuntensina tertib blin DDR regultuna ma ade taida zu faida ta naswan nashanum adalla jiriya ade ma baina fuma gwamnati sodulan kalakilla kambatiyansina fuma de numzi tariu sa kaltiye ler Najeriya de kazallan zu fella fitina numzi tariu na koje soda kaltiye ambasado abimbola uno siko de baina sidin ladun wono tertib blin DDR regultuna ma ade bana Ganairo sidin tanaswa nasha numzitaliwa numzalima zirtaliwa banditea tawaba barewa malimshiaya luala kaduwea amuskombali miakrime kilanza imatuma soda adi mafiti na agede gapsuna nsua kawo tiensina nasha arakiler na ajire isha 6 geopolitical zone salonotuna madung amkura adi marashida nafsa zandeza awfolokto oktado tertib blin didare da milarocho tolasina adi masuro komiti didare kre kaduna ya kasina adi makre zamfara edilan kriturot kinama adi nbeji askira chida Zilifo ya wakila gomnati kriya ya shararama mwia kaduwe ya kazadala adine ya karabka amkare bulla ya naptikilanza ya kufu kishana ya chitibulime ya adema gade gapsuna nsua kunten adema kuru karabka kila kildar da adina United Nation de fella nzila mradi diare ya adema naptinilifa ya uzina made wakil zumario na simonto de teda zi gomnati lir na ajira ya da zazaksina kila futu tertib di diare da waltu tertib zi fosel zi kritu sikinain
8: Kampani doni daji petre shima dangoti ya de daji tamanzu doni petre madu dolar la nogna anono ngaw doni daji she tamanzu bilin sutulona alla daji nera langana zinyi amad ya zella kirozenna admadu sammaso dolar rin ade tamanzu da jemiro asujo ono nenye kwa iman tamtam au kuzuko hawara diari chishetima loon mungone lanfanyye.
9: Kasuram kenda fetire sasirte dangote isha dangote refinery la notina ma ade imitili na kinta julae de kanzume luko ya kinsa adundi filuko arakina la milaro kuna lir na jire nera da tog kolzu kuna lir de Amerika ya dura lang kenda fetire soda kasu dina ilan saurum loda budizina sana. Kasuram dangote de notaman kuna dola ya bulino krito tikina ma ade sendima na adifun kenda dizel lita foldu dola du foldin pis kutuluri kenda marasame lita foldu dola yel la rinfido luko indin ade mataman klan je lan kenda fetire saurte nengam ton fol de dola du folim fido luko dion nuda firak luko indina sana amason yai taman kinda gasbri de tayre ko ambe chanze cha ishaleti kurunera man sha saurtu tledin sana taktinolo no masro kinta october de kaunzu fol sa du ni filko dion gawe ko zuna ma aden kasuram dangote de milaro kinda fetre soda kasu dinai lan kuna nera lan loda budeno ani makru sau dalillahi ngausa inde lan kuna nera lir najira da grezu tokkolz kuna lir de america idura lan wolti kinda unzu so loda budeno sa tawda sa
8: jele hawarnde bika ilangul nyana ide da jade larde Cameroon nin jami melko on karanga ide anis kun zero walza aranga wodi banna ade sendi kuman se sadin masro saro e duin dim findiloko onin are yaladon lerde yaladon nono kurade ma jami alamana yer lar karanga ide are gawon zaso kolza arena gedero hijiraro soluna nono ade samaso banna no idaji kuman se yalagidi don lerde Cameroon nin sadin ma alla nono hawar arma ade daji karab karon jerira ishima edi sahelin notna ma ade daji hawar ziyam litilin aswa sotuluna ladon war majjo kuro adiyama kwai man larde Cameroon man nam nya kulo bareo larde Cameroon e tanaso sendi yala gidiyama adiye daji bana kada samande bana samande na adiye daji kunguna lama na million miyan un karanga idiye ade bana e samande daji kunguna sendro sanama adiye somno so diodoro daji umguro do imar walan arma ko zana la dinde woreda daji amdo somno loy sarftana ma adiye minister do ina sha daji ni ma do au arze do daji bare ya kuro cida do bunyi kanta ya kuro adiyama arze do kampanya wazana yala gidiyo larde ya kuro adiyama kaza da ladon karabka shima PCP Asefa inotna kwa shima daji buba muumini ya kuradia ma amdoi awarik riwazana samaso isaraptana Mustafa Gombo Sharif kuzuku haware.
10: Todro fraskram shima maade karabka gala makalala marada basuni ya kulopari yonsendazana maso adie shima bana lumani ya fizi daji kolzu amdoni shima tadorfi uluko ya kene ya lanza soa shua bana jino na karabka ruumia karabka gididimian tulurini shima surobla adoni usku surokirge adien sama shua bana jino no bana shima maade daji karabka adoni shima ajans francais du developpement gultine adie shima bana lumani fela faleno fizu kuru adie mana shadoni bula jaiso bula so adun nishima karabka don PCP asefa gultina adi klala marra ilmi yuson sha banaz chidanza don nishima bare ya daba suni saada goza koze nono daji kla bana lumane sorona adi na karabka don klala marra fraskram chida adi ndazana masa adi amdo nikulo bare wa daba suni saada banaza shima tonoso na sharo nikirgenza shima kenda kena iso akenda adun nasa njio goji nuso akenda adun luktu volte sha zamzina maso ada akenda anza soa kolza falzen wada
8: Lard chatto isha daji credo in forinti sadelan amrono in karabka kanji malish madina ipinitin notuna sendiro daji komita do in credo in forinti sadeshima commission basela chat ya kuradema karabka do shima nasarana shuro fond pour la consolidation de la paix notuna mari daji litilina roninga arabsana adesi di bolle lan credo forinti sadelan daji ningi rubtanza lan chidado sendia sanama adenen manum nota kuradema awaren kuru sendia fulan sendia grezin mairo ade zao kombo fondro tanaso sidido in kaya ya fulie ono Adam Abakar Saleh hawara da ndero lipsin enye kiyandia na Mustafa Gombo Sharif elan fanyi.
10: Ningi chida ekau ya kia adi shima klanza nkazada la Jonathan Madaki shima blado ni Dakar la nkosho da jukolzu da jilongoro zoni ambulai banado ni shima banado ni riwazema adi da jilongoro nza afanzu kuru adi ma shima karabka bana maso ambulai so abanaji ma adi kwa ayayi da jisiro longoro ambulai so ada hazi siro bana asodi nono. Fudo ni amura kirge yalan kazada la kala la marra ningi chida indazina ma adie kala la mardo ni shima longoro ambula yeso futo kalkale ngoza shima kolzu da jilarte aburum sadie adie la marra nilo ayuro duno sukinono. General Saleh Hagarti jani shogul jinna la mardo nilo ay adie shima kala kandado nimbedo ni aziruwa ya kurade ma kamayla ngartinono. She longoro nza hazna kala la marra chida rozu ye shima kolzu la mardo ni shima njosko nanzurtulu yeso ada kurujunono. Daji shogul tunzunna amurado ni kirgeye daji si urobana kala chida nza yeso adi urosudinono.
8: Jile kala hawar ngulunguna idie daji ariyame tala waswaro bernido daji niyamela nlerdu do Niger daji exam do nishima bakalore ima saado ni duindim findilu kwa rakine maribadizana. Daji majira alama na atadiro sendi du fiskulu kwa larini ni mian fiun uskun karanga idie adi exam marisadin suronzan sendi ferwa du fidion tilon ni nyerdion findilu kwa larini adi exam zaari bernido niyamela nmbadizana. Musa Adamu sawande chida yari niyamela ndana andiro reporta shakalan lepsana nenye kia ndiana bintu Mahamad Nurelan kuzukunza fanyi.
11: Lardi Niger laden nan exam de baccalauréat yi na tedira amma dubu fiskun luko una miyanna fiun uskunya exam da sadina surodunna feroa du fidion chilanin yerjon findin larin na sanamiaro fimia fidion tulurin yero chono na shade daji blania mea wuzna di ladinna dr kanna rabe kasadi laden jiriye kanna Fume lari mebila niame manajinda kringyo.
10: Akla badi aramdo ni shima exama bakaloria di ande kurne tena au doni kutula wa uzunai bao kuwa dema galadoni hikma shima gwamnati kirgan ya miya kurade maka zaza da kalala marashi mai examin da zana ade sama su yoro galaso hazana kura ade da daji majira mun ce de exam baccalaureate da kalkulo ko sana ko zin
11: furado ya brosalake saluna masaye futu da daji lamara ada sadina din manajin da karnyawu
10: sama baccalaureate ko suaro na shadar shi ma roy francais gultina de godie daji audu zuwa duroso da na baye sama kalala tarbon to de ro adu so da na dai danye kaladan kurutiana a da askara ala roha ina kala sama baccalaureate ko godie aruki na de audu ni daji majira amani rukulin ma do ne ri riso sukani kulle kashe da goza daji shi ma sama baccalaureate da kalkulo sada
12: e vraiment du courage
11: Naptram da minista Kalakan da dai kraye landa zuna ma ade guljina wonum jami da daji exam baki ada asalin da do fitulurin uskunda yariya kan findin tulurin ya surodina sana miyaro fimiya fidoni uskundo da raso don daji exam general sen sadin ma ade ladinna yo sai don professional la sadin da duniya yariya kan miyan uskunye yana shadon technique ya wuzuna da sana miyaro fimiya fiakan uskunye rochono na shadon daji bla nyame ya wuzna din
8: kuro ade ma birnido di falan nenda ji exam dore ni baccalaureate ma adi daji talawa so adro shabadi zana montire ni shimali se technology no tana ma adi daji kaza da do credo di fay kwa shima secretaire general gouvernorat ma adi shakaze fodo ni daji malama montia kuro ade ma sendi majira kalanzo so hamadu haruna ade sawande kiraya di falan dana hawara da andro klan lips ni nye kiandiana bintu mahamanurelan kwaiman fanye
11: Chima de gomna kredi faye kolia gumzina kalanim rashidu za goza na shirin daji fura manche den exam da sadin dinna kirinyau kaulizu.
8: Ande kuro daji exam de adabadi nyena shima baccalaureate ada daji seri serin ma ande amdirma majira sendi finin tulurin seri doni de franco arab gulzen ma alnan kuro sendi de kati notena maade sendi majira alamana yerindin filarin luko indin ya de ada sammaso exam do baccalaureate ada kuro sadin
11: ngao doni daji epreuve doni baccalaureate sari doni dibi indina finin arakani yebla doni difaye ala dena Kazad la ren jiri e kinya kime Dr. Lawanna Abube Shekla futu den exam ada tidina dinam na shadu en fura suye dro. Bota gumzuna kule seye hangal ta kila daji la marrano e furo sa kinama ada kinasar da somandaro.
13: Paske aujourd'hui toute la lutte qu'on est en train de faire au Niger.
8: Aoudo nyandie dien maare sammaso nendi zero arumaro dien. Nendima amurado nye bali rowallin. Anna kadye seke andie nendi abo nyana kalkalo chidano onde tomasoro rini. Aoudo dien maare nendi abanajin bali finnaro. Adye seke nendro daji kinasarra maradiyena ala nendro baccalaureate adache.
13: A ses études supérieures dont
11: Dr. Rawolla na ma minister ne kala kan da ne da je kira ilanda zana ma professor Mamadu Saidu Shegul Jinnawa kana sar re da je shi mata na sai na shirin sare dibi indine findin arakan ya wuzna re ladina na shirin da je kira wuzna Allah dotuman jinwono
8: ngila jami da kirin tun da rasani abiyo so tomotrom za hawar Allah kire hawar da da kringin na badi ramzun gono wanda ya tomotrom gnawa askirnya na ndia kwan ndia so wanda kire ya da kolnge fela do ndara so ne fuya so da tamta morgayo ko nya loktu ganin fanin alaikum gulja assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
7: hawar rapo ri tsade are Umar Muhammad Yana Nandiro Krazu

0: mabu ganare naira dubin din yatsun to awa kine inde a kurum inde dino man
1: nam kurum dun dawo
0: nam
1: kurum dun dawo kime de ndawo
0: ayo a kine de shi kamara shi nim kije kurum de shi bi kamara bu zun gara mare shi kime mare dubin din amma kurum dun ay mare a dubin din yatsun to yeri so shi kurum ne mare
1: nam
0: yo kurun gari ne kamar ya suna falin ke ta sa da gari ne har kamar falin zure naira duya sande a naira duje wanda yanayin fura fura za mu tsawa tsawa za mu fara
1: na
0: yo ni ta suna nan da ya a odo ne har da farin ta suna na gana fura fura fura har ta kare da naira dubin kurun ta kujin da shi ni ta da kure gidan na salam kori kori a cikin tsar naira dubin da ta kare da shi
1: masha Allah
0: Amin
1: ya rabbal alamin. Ni raskrin yana Umar Habib Nguro Gambure ta jinye bonum kura de mata man kariya kaswe ta ji awa kadai nye ta ji antropen kuman harami karantu tumangilan biji tamtam paraskram duni taman kariya kaswe da panui hade ma da ji kwa pule ada kirin ishiya da ji walte zol mana da kanyen.

0: Gla sauro harami kuntun deso to my biji nan di tam tam doin flin di adi kunwaro daji kuntun deso wande kan gestay nan di ago sun yi kwami san first come di tam tam ma first come doin yak shanai kshanan di malama mustafshra kshana doin sanya awa do to sidin kalkalok to adien and ya sha santin yana kare daji kuntun deso kalkalok to adien zawalla from gya Nandia ruptu ayairo shi kshana adi awasdin adi. Nandia kurun don kshana banajo kuru ayero first come de kununza gwand go we clan. Nandia ruptu no andiro clan kununda swa gumguno. Dajikrantu dan badwin and diabon we de sandima kuri usku fal. Diaw lar fal usku fal diaw araka kuri. Awbi kuri lar kuri fal u diaw. Inji kuri lar arak diyo bono nandi ayayro. First come di adi nandi akunu jo. Aw, ayayro shi kashana adi nam krashum duin gwasna. Kashana amanzuro sanya kando chenma adi. Klan nandi andiro kunundo swa gamkuno. Nandi aboro walonwa nandi korondo soda kasarata rodo. Saw duin tamayin biji za waldin jami biji sandi rupta ya Zimba maso. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ndawa tuklewa. Barkan dukla zawallin.
1: Kuma malama Hafsat Zannarila.
0: Ngila malama Hafsat Zannarin and ya bon first come de tamtama da kinma. Hafsa. Hafsa. Ngla fantin ba da yi chonduma wallona waltine pone korom la be juwa nyiro zaptin assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: dawa tuklewa
2: barkama aisha muhammad guro fare ma je wakil karab kare je karantu
0: ma sha Allah aisha muhammad first come dai tamtam ma ada karnamawa
2: Masha Allah la baras kora karangana ala sanyan zoro bada alipse.
0: Masha Allah.
2: Kala kuta awari dinda ala ajami gireleshe angangatima rolta da ikutu niya awari ma kama bananam kama amnozi nyero zol dupli eminde zoro ngala aduman du soku ujin ama kam la awono zina ma apkol zika meno tunzi sarani. Ala sanyan zoro bada alipse da yondi ande kishana ade na miyochi niya usanyan de Runi and Yero Sanya, Sanya, and Pato, dear. When the Sanya, me, and when the Muscad do not appear, and me, Alasha Sanya, and Zabara, Alasha Mukwanza.
0: Ah, mean Yarop Alamin, Gila, Soro Aisha Mohammed. Ask her Nina, and you know, look to Magonum, Kalkalok to Adien, and their boat rock wrote my PG. Kalkalok to Adien, Futushi, and Crunchum Magosna, Alan, Jamie Gadi, Shah Gangazin. Aslam Alaikum.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam dawa tuklewa.
3: Tuklewa tuklewa.
0: Barkan dukla zawallin.
3: Duma Hadiza.
0: Hadiza ngroin andiabo.
3: Hadiza pompomarin.
0: Ngila pompomarin andiabo. First come di tam tam ma ada kama.
3: Correct. Ah kirmana ala bara sebe soro soro mitsekse ala bara sebe. Ala sanya ngro bara adiktu.
0: Amin ya Rabbi.
3: Adi number message la ile kutia chivya wa mind rowa number
0: iyo da
3: number la kutia
0: iyo ngla inshallah
3: ngla ushila zora asir ngana uma
0: ngla ngla zoro hadiza to inkro pampomarie askanye na nyiro loktuma gonum kalkal loktu adien andia bo turo assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam
0: dawa tuklewa
4: ya assalam
0: barkan du klazolin
4: Ma Fatima Ngoro Shauri Sauti.
0: Fatima Ngoro Shauri Sauti. First come di tamtam ma ada kan ma.
4: Sangana wala ta ida sun gara o maki sai kara kana da yi mustashira ki ja ne ro nan ban da kullu.
0: Ngila insha. Ngila ngila insha Allah. Ngila masha Allah askan yi na yi ro loktu ma kunum kalkal loktu adiyan Fatima doin Ngoro Shauri Sauti andiya buturo. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum salam ya wacire
0: kudin ya baksa kullada
5: ya gawo
0: kishana lamon zafan zana
5: eh wa sai da kurno zuna re su kusa mu kullu na tin kare so kare yin dalil zuri ya yi nono ko yi suna da garen gare so na ka dono sai an zo su din dia din ko dono zuru hangal zuda kina da ikana aman zuro awado mai sai su lina da yi kiriyo zuna da wata yi da zuku mu zuna kura ko karo ya kutu zuna riki jana kwalla le zu sor a shiro su turi su turi su dumun zana so yi kuro ruwa zuna da kiriyo zo kiriyo zo kan yi dai ikana da so ruwan da awado mu sarina da kama ba yi kiriyo so din wanda babu a gare kuro ro so ro so kin so kama bana ta da sai da zu lamar ma kuzin da su ci sama da su bana yi Allah ya zuri bana ga mun kaman da su do dia no wallo ma lamar da sai da zu kuzin ne ha
0: ngila sauro Muhammad Askan yana niro lokto magonum kalkal lokto adiyan andia boturo kro to my pg crunching desui karmaro kashana doing kalkal lokto adiyan tusnien adi to my pg sandi kunronza wazana Assalamu alaikum.
6: Wa alaikum salam. Da wa ta mai da.
0: Da wa ta clear slay.
6: Har kuma sai Fatima Mustafa ba san go ka da ni mana.
0: Masha Allah kan tun di sambiye so. First come dey tamta ma da kan ma.
6: Insha Allah sai da zama kuma wow so ruwa kun no zuna da ya ji duniya ce na kuma sai na. Amma sun bi gwamnati nan ba sai da zuwa da kun no zuna. Ada nan ga lokacin zai ban na zai amna mi mun tsira da na to suna ta ka dango yayi ba san yayi ba ai ma bango harin harjin da nan amma gwaji ta muku kana masha Allah tabarakallah ai man ta yi miki ba wango ga san yan zar mar kura tukuna tera da wakur na kana
0: ngla
6: ana mu ga da yi mun tsita mu zana mar san ngla da kun zasu maka ne tsira da kam kura zuna tana zin yar gari ya tsira din bai karar dinya sai na zama fuda
0: masha Allah ngila insha Allah amin amin gla zoro Fatima Mustafa bukar afwan lokto da gana borwace suna daje askin yana nyuro lokto magonum kalkal lokto adiyan andia potro kurut mai biji kuncin da soye kalkal lokto adiyan potro maswa kshanan di doin kalkal lokto adiyan she isu awa kadagul suna ma Allah nan di kunnon sa gunwa daji Mustafa au nam lagul tembe jiwa da reran mu kuncin da soro
7: chaman au gun gyara kana amsu dai zuru na da dinki da sarana yo da kunan dai ta yana daga lalakar ma androk fikata na gari fandina kuma ma renovating din ne kala ya sai lankarai insha Allah wa ya sai ya ishe da na lan ne amsu don go ya sai yana da gulle fanzeya da Allah klafu na da form di sace so da leza dinki din yo bade zan insha Allah
0: masha Allah gla zauro harami krintin diso ada kashanan dai Mustafa doing sanya kazumuso awa gade gabsna dutoma nguro doing hausa rin she kashana swate da zina banajin na sha doing sanyan zena kalkal lokto adiyan zandeye kurtuma imbiji nandiye tam tamza gonwa daji kantu allan dararam doing first kami ma kwe duro kama alaywa chudo kurtuma imbiji andia gawin lokto ndi maufuyen kama alay andia sadia chai baro Nandiro kashana gadi donye isu sandiye andiro klan bayin lasudin. Da jingoshi awanzula gana darira mbiji andiro bayin jinnna.
7: Da ikin waka mwa kashana kama iboza nari. Insha Allah usuro di nomba salam begonja. Da usuro di ngipe wedikin da isa ya buongi isa da gips dulianda soro somen insha Allah.
0: Masha Allah askrenye na nyiro da jikuro tuma mbiji. Kalkal lokto adiyan awa kuzinama alan nandi kurnonsa gonwa. Daji kurntu first come day tamtam ada itagatu manzu. Uma ya meida bor daji kurntu kliwantusno.

Assalamu alaikum harami karantu da so so tusuro kuru ade manda kanadi kuma maye anda faraskaram je tamtam faraskaram loro mero suduna kuduwa da ta ide larafa mawo san da rasonne nan dero faraskaram tamtam faraskaram dollo loro me maudu bulin sar da urtuna ita gatsin harami karantu da so naptundo sa ya sayo maudu do nan dero ku kladin zandin yan din nasha don ziri fo bai lard nigeria din kin taw yakku ko zina da ada taida zina krijin hatta ma sai le zigina jo yum ka kun tawe men luko un kun tawdo me sa du din pindin luko arakanin bulado askira ubai kre bornoya kuru ade ma bulado orire credo oyo steta duri marantaya amdo muskom balimine gozale dana adudu amdo gozale dana au adudu hura maranta da gozali dana da kre bornoi askira ubaidu adudu am pyak luko arakne dei da ji ade ma adudu do am maluma maranta ya kuru ade ma hura do maranta ya orire oyo state gozali dana da hura da adudu sai ni pyak lare dei kuru ade ma maluma da sai adudu tulure dei ya gozali dana kuru ade ma tatino lona yum ka kun tawe me kun tawdo julaye sa du din pindin luko arakanin sandido am orire credo oyo state yare sandia kolza isana kurida jadi mayum ka kuntaw ye mel ko deri kuntaw ro julaye sa duni pindil ko arakinin alan gwamnati ya cida manzili bo saidia amdo sandipura maranta sonda samona adro awapalla indian za kur ade ma sandiro dawr zai daga sa sandia am panza suero sandia haza sadina yole kle sandiro sondana ma bula oyo yatire kutiro amdo kre bornoi humana sinana askira ubayar fanzain sande loktufal yimpal minti gana lan sandia goza liada alona diro faraskaram da dawani tagat kiyan suro faraskaram de din bado duli am kre bornoi askira ubay da zana so ade mbeji kuru ade ma kaza da laro karabka naptiram jama'i da lemezu kre bornoi sha civil society organization lan notina madu Abubakar Abdullahi Suleiman Shembeji suro faraskaram de din andiro bayin so asadin harami kurentu ndeso wode sandu radio ndeso ko liro naptu ndeso ya sayo lenye pele ndi tamtam mar kurin isha nandiro faraskaram da gonye konyen klewan andi akurin sanu

0: ngla zoro harmi krentu ndeso wonde nende kan yesde gozi ndara son krenu en kilamita fiskus kunu da uwa fellanzu fm faraskalam de tamtama faraskalam do loro me modula nande ro kladin zande nende na shado on ziri fo ba lard na jira man te da zna ada krijin sro kuntawa yak ye allan ade sku sabab kuntawa do me sa duni findil ko arakini yim kawo me luko una askira uba huma nasna na krebor no yakuru ade ma orire kuma nasna na don o estate hura kuru adema mal mamaranta ya so am muskon bari min ai gozale zana da jiyim ka kunta me kun ta da julai sa duni findil ko arakinin amdo orire huma nasna na o estate ya san da maluma da hura da so ko za fatoro isana da jiyim ka kunta me ko da ri kun ta da julai sa duni findil ko arakinin am za so san da ka fatoro isana yo lenda amdo askira ubai kre bonoir hutuin kandayin kashara yimpal loktufal mintia ganan sandi sama isa gozale zana ar sandi hawan da so ba so ru hutu ilo kashara abisandiro loro mamati ne ba so di andiro broken awol me bayinda sanar teda da soro kazi kashoro kazi ni mawatti kazi ro tira ayu gullemi awono amdo sandia roko gozale zana kre oyo yadu orire kre oyo yadu sandiri sonda sandia ko lai sana yo saidu amna da nigeria giya uru adema gari kapsana za so sa andiro bayin so asarina yo le kazi zada awola kre bonoiro su din baro kaza da laro karaka nafturam jamai dala mi zikre bonoi abubakar abdullahi suleiman andiro broken awol menu bayin na sunna da awaka da kamaro kirtiro zakana inshallah abi ma wajin ba kamaro sande amdo askira yadu ma suro kula jer ma kasharu di para sande gwamnati lans andiro bayin so asunna da jidare da jiramin abi loro mo Abu Bakar Abdullahi Suleiman ne putu nan diro bure wurma kana dai an diro bayan Nasirin awun go zan diro washa dinaw
1: yo awla kata be so gonwa be jwa ne indi fara do yikuma
2: kan awo kata be gonyan de kirma shawari diyan tun wa zana da meeting bonyan rusun kirma manatiyan manatiya hukunci diyan de kulluyan na yoro alize diya
1: yo kumaro nan de kala nan de na muci kuma idutoi na
2: kala shawari lankaraya
1: ah daji a wadoi tuluna madu dai na da kala huna andiro urmawin
2: ala isidiya fanuin hawarta
1: gila mashallah yo daji dare da jiremin kuma amai san di futu andiro bayan sannar ya ba doi kuma amza duri da gozal da zana askira u bayare dan de kumaro landa du gana hangal dama sai akwal zina dai landa dai kuma roli tarin landa
2: ah da chaman gaina tara mun goza ya tara ganjin me goza ya dole hangal lamtin mun kwaljin na audiyan dubiya gwamnati romana yana amadu kanadi goza kurson gwamnati mataki gozu sayro kanadi ya gulza kurson assurance sayro sad cewa tara an za isen
1: yole yo ala guru aile loram
2: loram du security di ciza daza ngallaro security di addressing sad aw ame zikcin di ngularo panza dalin nan karo amkura botin di yana da leza number 1 priority gwamnati da security kurson security da shima au muhimme dole sai gwamnati ci zai dajiya a wadi kurun zumaze
1: nasha arka yadda nan da ya ciru tarai da nuwa nasha gwamnati ne sanje ki da manzuri ko sai da dadar
2: ah
1: yo ar sai turo dai kuma dawari dai din na mu ci kuma ina da gwamnati a dukore
2: Ah, ci gwamnati a Hausairo guluyan, sayro tanyen da ciza da za, amma da a lamar security ya da farai da za, mataki maza, kurson solution maza.
1: Yo, dajere ma lagun ko ban boti juri dimi ya a wado sande nyetsa, ta na so amdo askira u bai krebor no ya da sande inna ye kamaro. Katari ndo sawa fulenu ndiri ndo sawa fulenu ndiri zaari walta isa fatoro kliya sulela
2: ala isidia
1: botula cilula dimina be jwasa ndiro nyetke mi zandia
2: ah kla nazari landian
0: ngala zauro harabi kreti deso adiba bayendo dari dajiramin andiro sinau daji lorom de ya awa dosende duli za gozale zana do nyetsa na sandia kamaro awa do dawari sandia futu sandia da lenum kulas num kudo ina sandia sadin sa kasharu adi shima kaza da lado karabka nafturam jamai dale menzu kre bonnoi abubakar abdullahi salam ne andiro lorom da hamma zunao rami kredi ne da jallan dare da jiram faraskaram de tamtama faraskaram do lorom me sana de broken awwal me do kashe da jarabe kare dinne so ko amison lorom na shando muradina lenye pele ni tamtam har kirinye isha kliyan kras

0: Angla zoro harami kerentu deso wendene dia kanges de gozi ndara son kerunu kla mita fiskus kun nuda uwa fellanz FM. Harami kerentu deso paraskram de tamtama paraskram de lorome. Udun ndiro boroi hurma kana ide sanande buro kan awal me boro achen na daji sanande kendime nandiro diol wa mana ida purime nandiya botu do sai tagat wa nandi kerentu boso ndara son minti fi ak chip dor dana kala paraskram de edin. Kurade ma putu zande ndia dina nan dai sumu karwe lan karno ande aku soton dia kurani ma broken awal men ba dure futilan au adfat zai kuru futiro panzai kazi idili kazi idi wat kazi maro santiro wazira kazi da wala sambina ya ilalia asran ala kamara sambin ba amma son nay san dai dulun za sadin sa kusoto dia ande robin so asina dare da jiramin ande lorom din na shefu to bayin da ande rasina din na sha do gomnati ma ko amsal longoro za hazin cida man zili bo so idi ciza cire yoro daza gima di kam gonum lenum lenum watum shamon kudo digi naptini le fayo gonum le tubarma asala le kamaro baro wal cida man zili bo so idi su andiro bayan so asidina arami kurinti ndezo loktu banna baro kuntu mando so nende loktu ndo ndi bukiro diol way manay do ande afandu indi chima kuri usku fal diol ar fal usku fal diol arak kuri awbi kuri lar kuri fal u diol indi kuri lar arak diol kamaro diol way manande furungata nye bonum andero botum kararo olona andero kasarum bayenda dima da ji jemi alabara suku kamaro duka da faraskaram tamtama faraskaram do lorome ada akrin zaino andero bayina sari ngo botu broken awol mi kana assalamu alaikum
1: assalamu alaikum salam bagan
0: ndago kliya kliya silenda fato kliwa
1: ya sari ba usman gari mana jinguro
0: zaji usman gari ushe kin shero faraskaram de tamtama faraskaram
1: ala kamande de ga awol bulon ala kore na ala lorome andero zuri
0: amin ya rabbal alamin nye kanu
1: biya are auri ka ki babbe ala kore ala loroma su dai sai kata ba ne roma ni na goda loro izu angal tun bari ma ga
0: gula masha Allah te dan
1: askare are are ala kaman ne loroma su
0: amin te dan yin askare na loktu gon man da loktu Allah boturo kun tun man da sambe so usman do ngoro da jire te dan yin askare na daji amin ya rabbal alamin assalamu alaikum
1: wa alaikum salam ala ngore ba san kan
0: nda pato kliwa
1: kliwa sale tarai kla da taranya ba dole gore ma ngore silman ta mana ni
0: ngila bu shek shoro fara salam le kurnuma wa
1: yawa a kama shi lamar jirbe ramar bi sabili lillahi kama hutulo kama civil defense kama nya sha kama zan de noare
0: a civil defense gidi are kaza dala karabka nafturam jami'i sandia civil society organization
1: civil society yes aje civil yo kama civil society kama nya sha arewa njeri sandi sai ke za dala kuna la kama sandi tuka zai ne sandi civil society dai
0: sai ci da yo sai ci da dana
1: a sai tsayi ce da dana kai sunje kan da ate tsayi ce da da gwamnati da ba da me da gilla maru da me da putulo lo yoro ba sai sai da me da duin da corona da andi ka andi de san moso ci da gwamnati da kan no ka za da duin da asra yar mu sai alfaru
0: adi la
1: ala kaman ne ala ala ala andi amalazu ala andi ne mile fa erun guba ala andi so ala kaman ne dara su amto
0: ya rabon gona ma gilati da ni da askire na loktu gona ma da loktu allan boturo hade ma lauta sandido yi kuma karabkado naptaram jami au karabkado sande di parado gwamnati am kare bullai sandido yi na sha to de ritai da ci za darai da zana daji na sha ka ande ade ci za tarai da za awado nzili fa kura de ma awo gari gapsuna jami alizna maso da kallah su ande robayin su asinna assalamu alaikum
2: alaikum assalam ba san kan da rutukle landa wato ma
0: sama fa nda zo zo
2: alhamdulillah sai Aisha Muhammad managing guru ganga mare wakil karfa radio prince
0: wishe kin shiro
2: sai kaman da ala sayya bayan zo
0: amin ya rabbal alamin
2: awa da shawari ra'iye na da duli kan maran min nan da dabbai tara goza ngilaru ardo ko tara ndo suriye dian ba hangan da kalba ku do tara ndo goni mine takkudin fartinya kwakcin sa bare zo wallahi nyara lokturin ayya sai ni kada ina to mana
0: ba diaram paraskaram dir kirin mama ba du idon da zana ida wa fayin no sinar fa mama
2: fangi ai wuri kuma kan muna da paraskaram kuma da fayin da gono ko ge abura hawal din fangi
0: da kuma ro sandido in duri da goza le zana loktu sandia goza na ratam kuro ale kam do cinzuro au kamunu mi kesu ki imbeji
2: yayi din bumi kam la noya ni sa ban kam la ka ura da suka wallahi sabab ran zai mara waldin kada am toro ne su ona da awabi
0: awo ka da ona da kazi su ro kazi yamma kamar ka sharu ku san dino san da roko go zali da
2: wata illa billah
0: kamar san da billah
2: wata illa billah man ne ana sai ya fitana nan su ana man ne amma da bayan tige ma ba san bulala kam la kura yi cin na helicopter bar bar bar bar bar bar bular wa da cikin sarin da isa zafsai ko kamla kura pandan za kamla awlan da zabula lo fiata kaugana state da rasar dan pandan me sai ya goni min done amma tan Nigeria done tada kam madule suna na isa kam kama me furazu gozo le ga bularin sai kan mai ya bai dai adai na kata ba tada kan mu ba karo zai sai ya awazuna da awar Nigeria a wata din mar ajefa man ajefa gira olo na ma na na olo na kauya kar su ja ka uga ku mai kwa kai ya maso da sauduna dai kuma da ala ndirin mai ya adalla ce ala kuma da sai ya ba yanzu ka ala ka uga na za ka lewan
0: amin gila dai dan yura askin na loktu ngonum and ya loktu allan botoro da jibar askaram da broken awol mil kirin mar wallo na ma san dido in kuma dudin zar goza le zanar dai da za su ro kazi lankashe rusu andi ro bayin su asin na cin zilan mana ada cilo Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Nduma na jin? Ba diol wa mana mil kam na ngo gam gadi magana. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum. Ba zan dawo tukulewa.
0: Nda patukulewa.
3: Aja sab mana yin gwen ni kuma na mamure.
0: Ngila wuce kin joro.
3: Are kor kuram do rombe.
0: Garas kuram do rombe.
3: Ala dai sai rubo yanzu.
0: Amin.
3: Doro jure awur zaude jiri tara na so arba dana ma dan je sunu bare jiri ta yare so ar doro rowa
0: de bani mi aba ba dure de bayin do sunar brown bani ma
3: a ko angana
0: de tro kazi yin ka sharuwa
3: are gumnati ri kasar da sirri ba da tsero su mu nya kam da da hanga de ko zai ma mun jin bari
0: de ngai da guzu shin mai kamaro litari laro yan
3: kam to ma ta sauro kamti inde yinde doro doro da share ndaso manda so
0: ina da sanar ma no zan ya kama duro
3: are ala sai ba yan dai
0: amin amin ya rabbal alamin gila tayi dan yura skin ina loktum gurma da loktu allan botoro har mi kritu inde so wanda ne jakan gesde go din daraton kruni inklamita fiskus gundu da uwa pelanz fm paraskram de tamtam paraskram do loro mi sanan de kindime nan di radio waya mana da burmi na kalamu wulude din andiro zan da duina assalamu alaikum
4: wa alaikum salam alhaji hasan khan
0: da fatuk gilewa
4: kiya tare tare abba bakari yari man gura ki danne manajin
0: ingila wuce ki jira abba buka
4: na ne wuce da ji mu duye kirmina da ji bura hawalin da ji ba dure sai sai kare ala tuman da karon jan kawa kana ji ala sai kare da ta fara insha Allah na bi za da anana ala kiya sai aka man duri da ta na kare da ta fara da kuro am da kurare ko correction sanga bangna ce ne kuma bangna ta kura da da yake bi sai ku yi da am shi ma ada tri zubara sai am din gure ya ta go da le za kur wasu ne mun moye ko dai na gud tri bi am ma tana da kana no zana ta kri u da na wala na ma kwa ba mara wal tana are to ana ka har da kirta ai ta sai dikara da mun gon ne ti bari kan angle gina za tri ga ba san ka da kin ala ne
0: Ami ya rabbal alamin dai dan yin ruwa skrin na loktu ngon man dia loktu wallan boturo da jukuru tuma idinna hutu bayan da di madu gwamnati katab da insha Allah gojin fudu kuma shi kaza da lado karabka naftaram jama'i da lamin zikra bano ya Abubakar Abdullahi Suleiman ne gudu nai dai cira manzili bo sai dai cita tare da za kam gonum lenin moduyi asala le kamar gotin bar wattana mangala su ande bayina sunna assalamu alaikum
5: alaikum assalam wa rahmatullah
0: nda patuk lewa
5: Niwasni alhamdulillah ibasan.
0: Kila mashallah, duma na jin?
5: Amina Muhammad Ali Gulashwari mana

0: gila zoro harami krintin deso wande nende kan yase gozi ndarason krini kilamita fiskus kunu da uwa fellanzu FM praskram de temtema praskram lorome sanande broken awol me borwache zina sanande kindime nandiro diol wa manada primina nande botu ndoza din kla maududo zande yenai andia kusoto ndia din kuru adi mala bara suku jemiso kadabo za sende bara chinza nduzana soro praskram de din nasha hadu gomnati maro botu andu andu ana sosi din nasha chida manzili posa idi maro duno atura sande chida adu itagasao nya kam goza lenu mom kulum koltuzo adu shi asla alaika maro shi nyisu putu broken awal me kaza dalaro karabka nabtura jame dalimizu kre bornoi Abubakar Abdullahi Mustafa Sidna Ide Jami Gari Gapsan Arma Payanzir Maro Nana Zaina Kashoro Salamu Alaikum Nam Duma Najin Diol Waimana Mi Pantimba Bama Kamdina Daji Waltum Andi Abosa Mi Kam Gari Bagana Salamu Alaikum
1: Wa Alaikum Salamu Aramadullah
0: Nam Duma Najin
1: Wa Asif Umar Abib Ngoro Zambore
0: Gila wishe kinshoro paraskaram de loro mero. Abi andero kudum?
1: Baya kuna na loro mwa batu wanduna ye.
0: No.
1: Baadu ya kora kana di gwaza angayono. Ate ya kana di gwani ya insha Allah loro mtu wanjini.
0: Ade, kuru ade magomna tiri ero bota sere na kam gwanum leni mia mom kudo soru, shigi inapte nile payo. Gomna tiri watu kasada duro kasada asera, chida manzili po ide lo duno asera. Awa da sala ala kama ro baro tudu
1: ya ala ku tudu ne kama biya kana kure me gunzuna ya dai a shi gonum le mun do modugi shi shi ma do romo katab do ne wada bari gozo ya shi ma do romo
0: adi la uta
1: yin nan mun muni ya a shi ba karar kam da chulo ma shi karar ban zur tarir wanda kala da karan sakata le ma sai ya gozo amma to rabbul alamin amin mai bai don ne kam kala da ga kam da gobe da zai fararo na hare da tsoro a mai ya riga na la ga uzana na sha Allah shi a kuma oye gobana mare le za malama za kuma sai lewa su le komo ko dina shi kan da kuma don ne kuma sun yi don ne a shi la sa ya re askrawo ga ya kuma kan ga hawar sai wa kan ga hawaran fa inde Aula ne su kile ga komo ne duwano. Kuma le ga fitrin tiza kuma ne gulga duriya da zo kanzin aula ron zai mara waljin hadda mara falza la su gwa da wani. Yo a shi sai ran nan butrin sun tere shi butu man butuna kam kara na fata bari ne za da kauduri da le ga gozo da aran da tare butrin tiza ya le ga bar tadi ga duri da gozo nan da kadin mun le nan duri da mora kana da ku kaushu ne kala duriya re
0: are
1: kun buyi zai ndan bozai kuma ara karala ni rashidi do goza le zai kumbudo na nyoro kadin da ba ti kumbu faida ba nyoro kadin kumbudo mai nya tejin injiro na nyoro kadin na injiro ma ba injiro mai wano ma shi mai nya tejin yes te a le ga duri ara tomo tomo ya kurman kun wore a wodo ne shi sa gozen mare katab da goza dan ka wanga wanje sun gai a suro da yero ya Allah a baraka le bitiran saudi onda sarana tare saloni ara to ga ba so blade a ko ya to done ngomari ala kisa ya ko tala bitrun tun za onda sarana tare saloni ara ya wa shi mara monji na marta ci dan dan gamna tare a wa shi ma lafata ko gola wari ma isa kun ma goza ya kata goza insha Allah kale wa dur sai ba dure so ya dure so Allah tare sarana tare tawa gana zu insha Allah dure za modan gilla tare Allah san ja kuma ko jin Allah ko kula da yare dan ka tare Allah Amin.
0: Ai kuru mandero
1: ari au kukuna be awode ne ner bi ya Allah ne ala ma mai ba ya ro ku
0: nam abi
1: gwamnati zamba yawa gwamnati zamba ayi ran karata kokko abi sira zo awo jira ar mara ratsa kam so duro tsalin baro wallo na ma ko kullu amdo ne a wuce ma da sadin mai sadin ba abtiso wa jan na chandi Allah na chandi Allah ki tawajin bana gwamnati kiran da andiya jama'a me ure a roro duro nan karmaro na shako ko duro kan ma duso yin ba ma dai awo dumun kontire ko zana kam dore andiya su rir ma ko zana a da uwa ma ko am dore awo shi ma ruwa zana be ara da karo nan towa kana digina a duro to ana kana ko na soran lardin yarin duro awo shi ma ne cin rinde ro wallo na kaman da ara awo azza udo ne soroji Allah ma rija kiriu da ya kaman da shi ro isa izu amin kaman da maran da mana a kilo an
0: gila da dai yin yura screen a loktu gonum anda loktu allan botro gila da ji har mi karantu inde so wallan dare da jiran faraskram da tamtama faraskram da loro miro kashe susu sawan ci da bana dan dare faraskram da ita garka kana roto na so injiniya da konyi haftuna kuru ade ma ku soto nde kaza dalado karabka naptram jeme dalemin zikare bannai au jamiro yin kare bulla gwamnati lezana isain sandiya kuma civil society organization lantilam nasara lanota na mare Abubakar Abdullahi Suleiman shebutu andiro bayanda sunan faraskram de tamtam malan lorom da andiro mazuna de sandiya ba amdo kama azkira ubay sandi krebo noye dulin zakwa misonto ndima de kama rochi kuma yoso tutinda kasharo kuru alima awala sadin kladin awodo sunna maru solu jamire ogur mazayin kuru kama ro sande katapsa godana na shado gwamnati re robotu so ayi sadinna jira manzili bo so ido duna duno tra sande awadu wakajin basoruma shima abudolo kam gonum lenum waltum mon kudo so ade shi da asala le kamaron aftin le pai gisu ande roba en so asidina kuru aduma lorom do so ande roba en so asidina da jig Allah ndare da jiran faraskram de do kashe ko kala ina dira faraskram da don yeta kat kunaro wa nan dia sai laptop ya

0: Rajuma idan daru do.
1: Kele asu dede.
0: Hako adam ganai.
1: Gai.
0: Angala not my boyen tsadana.
1: Are.
0: Tsare ga so boyen zalan ya awala asunguna wala asun gai marai.
1: Na'am.
0: Kam da ayo su dia. Sha su du fu sharani ganatiya. Ayo shara da yake sha wala re. Surat duk sur dia din isna ma de. Kom da salan kamjin. Sara da wana ngai a clans ka ayo guzeno ilmu clan zela ne yi. Aw naptukir mai zela ne yi. Ba kom la bana clan zai walta surro sakin.
1: Ngai adede ma misalo kuma shi shara gutuna har wani mare kamla ayo la suru misalo ayo don gutuna ma krimi ayo doni misalo nyai kamai dikate misalo jiri muamala igi dikate doni awa don shi gono tire haram zana ma shiro krimi gutuna ma alama jiri kamaron zukuro yeso kuna kamala anda wani kuline yeso lay kaptuso gare gafna zuwa kama misali ga nanzu yo yo kama misali ga nanzu kame misalo firola nana wala nanzu yoro chukuroro wolo noma dai shi sharar ngo yanga ina home doni sha sandana be churo ya firo de ngo sa nanzu mai alama di oso oso ara kusa ma kozi no kam adi ya waka yari sekundo zona awa fantama kutwa ai kuru kuru ramma kutwa ai
0: ade
1: yo dai a wodon home mi shogna ta ma na bus down baro shi sharar sarana nafsu a wodon sandana waja wani mare kamla funze yayi au kamla awon cima da kun dutun ya zana yayi shara da chotto zawzu home da chotto paraksu zawzu awja wani mare adesha hangalzini da yero
0: ba sunje kwa
1: na'am
0: are jiri gulluma re kamla ce ade bawa jira da ci da ya shara da karo tana da tiro da samiya kamzo
1: yo akai san maso yayi san duration
0: yawa ne da yasa miya kamzu na hada da kam da sanzu au firaka au sanzu filiyar wallo na yasa miya ta da mangana da surofur ne bonzo zo mare
1: zo suron ne wanda ta mozin na
0: yawa ne da biya kam me life in prison gultuwa ta da yasa har kam gomiya da yi amro ne a wada sadin mare
1: nan za ya yi
0: a wasu yare ya sa folson ji so arakuso kanta o sa arakuso ga da sa an gaitsa sa yaren ta wada dai
1: gai
0: ada are ne she zoro are ne zoro sarai salan awala ji are ne suru home da complete da zangala are ne
1: gai
0: kam ga wayar ayar waljin
1: are
0: amma duwan she suru sarai lan kam ayo la zo kuma criminal case gulluma lan duwan kam ce jiro kam ma sharak kam ce je kam zan ba
1: shi kam ce jin gai ya wani an gai na shi duro duk sir da man kam ce jin beru amma an gai yaro a wajen suru home da yin a waro barta kusa tulu ne har masu kula life imprisonment a wajen kam da jozo sun na yi life imprisonment a wajen da
0: yi a shahada mara kama jirgin kama kamla ta nan su kaman zula an gai shi masu ta ce zu au a wala shi ma muku su ku a wada ce kam da ta tura wulja da ya shararren mai tura sharado ne kam ya zo kam tiya ku a yi su ta tsara ku walta sha suro a suro furbin ga na za kwalzain ba shirin ko kamce ce kamtana le no shiro hangin dio gulzaya gola le za kore sa shararamin sha kwaya ga na za lantin guzu inda utalil da kuma no
1: gai
0: dan ja sun gai kanolan ka hon gawai a kamula ta kwanzu ce zu sharam shiro kamza tawar shi ma ce zu to wanda ya dai shiro
1: gai ayya Umar Abi tawagana a hawarin da yimi ne don godi wannan da ya fa kamzu lezina so ne ai current force kam do hakwa da magana Allah lokin da cilala ga sunan beji wani ma da boro wala ma so ro fara kam shi ma da rubturo wa kuru kam gare wa alaikum salam dar do kliya
2: ya kliya
1: alhamdulillah do fande do manajin
2: Abubakar Mahadin
1: Abubakar guraye gulum
2: ngoro goma ya bot
1: ngoro goma ya Abubakar ta magana first kam da gama au modun da ta karna ma
2: an gina no da kan an ma an kamar boko da
1: yawa abiyan dare gwan mu isin
2: ya ha fa adam gana
1: are
2: iyo kuma mi sal kam ya o tidia
1: mm
2: suna ka a wada mun kwa laifi kuma da ya turo sai a wurin zarginan karate. Taman mu mun gani ba zanin ba.
1: Diriro.
2: Ah misal. An ya wurin kiri. Awal itu lagi, gaya macam kerja, kerja kerja, orang tua aku dia lan, orang sana kerja kerja awal tu, orang boleh macam ni, baca kurun ni, orang ni bawa, dia ni macam ni bawa, ada yang nak tulis, aku nak, siapa awam bawa gagang?
1: Yo kemarau, tawatinan baru, tawatinan awal nama bas syarat macam tu naya, tawatin dan tawatja, misalnya, na awal aku nuzulan na tawatja.
2: Syarat lan, kemarau.
1: Yo, ayo si syarat rumah, ni kundur mama rumah kemarau ni miae. Shi nya su kundo ni mierman nya surin har sai isa a washi mada tawatsa shiro shada don isa tawatsa yado alando a washi mar ma kundo mar wanya fuska ade nya surin amma le tuburo do kalew ma kam don biya dual captain don biya ngoi bidon zunzo gozana a zana shi shara da fundro chawda ma kawdo na nafsu bayanda kirinjin do ni ayo magi
2: ado ba mai ta yanya na lande kabon ta yan zalika la na shara ro zubai wada awo kuma da zargi tarin awo dai to tsani da kuma sani gelin ya miro wa da ka da hukumar ga kana
1: yo politician zamdaman kam da rota da baya
2: adama ne ku ka kyakku ko ku ta mun dikkan ga alama ta wa
1: yo ade chakman kam clash rai no na alama loya yaso chama goni loya so goma sharo to ne rozana ma da mai sur home derin ba ka indi aw ya ka ko din aw din shara da aw zana
2: wallahi mun sai alu sai wallahi sai ajina a wasu mare tawarin duba ne za a wurin su ai magiya su ji ba
1: yo arin neland ya kara a wakar arin ma neland ya kara ne dai lenu loya gonu ne malle zu kalan da jin
2: loya loya na gonu ne ne ne ne sai mun ga wasu mare su ji
1: ne yo arin ma da wanzo arin ma da wurin shi home ne gudu nawo kamar sha muko police call au civil fence kawfal nguja kawin da ko jin bawo shima awa fitr loko indin kom zana mana
2: ala ne babu sare
1: amir bingala lokto magon man da botro ati anyo ras kanyana kasado mo da ci kirtu first come ade andro mus ko afsine ko kam la fal ad gonya da woni mare first come da lokto ayya diol da ba shi ay kam zo voltena da ji sau kirinta lokacin da yanda Moscow sun sau da ji nalan diwal waya mana da kribzanya kura da ma wanda da su ne maududo kuro suro fast kam aden wanya kude zan da na ma da shi ma kala shi rakta kura da ma kantowa doni shi duk sirlar Najeriya shararo aw la da yaro cinama sau ku doni wani mare kam na ayo la sudiya sande awala sande ma sande halkalan zairo suro shara aw naftu doni shi shara da ta Allah sakin mashiro nasara na George discretionary force mare na jiro modu wa kudi ita gacce to magana a wadon modu ro kuddo ita garkin alan suron don irmu su agono at mandia beji kan to suro fas kam shi maden paris ta bashir mamin mustafa shi ma ndiro ala baras kuro kla papa zo to magana a wadon ne bayan mar kana yana sore su afan dinaro kura de manan dia ne ro askin yana kasa da agono paris kam ada bono andia nan dia don ditro kala modu kultana ma aden da je karantu alan paris kam je kasar za kuldiya mafuya andiro modu budin sarar da wurin ne kura da ma nan jiro ita ga sinne su suka sadoni engineer ne doctor karkalle ko wanda so habsu andan nan dia foksunawa kashana amina da maro doctor karkalle mal haji gaji mai du faras kam da dawon ge ta garkuko andan nan dia sai da kun da fuya kawdo kulewan ta sunyo wa salam.

0: Wishi, wishi, wishi, ajagamsu. Kurun tu faras kram doni nduklawe kurunin mita pisku skun nuda uwa filan zi efemelan. Loktu alan kurun tuma faras kram da kurun tu wadiam molon ma faras kram dilan bahama saati jaya. Gambai union tasha kaya mlaya kuru adema abba blama ya falmata mada amadu ya rokuro faras kram da itagat kiyan surufatu ilan. Ade ma lokto allan karanto inde burnya buladiyahe. Tumangana lokto allan pato sandu radio zailan. Faras kram da krenzen. Ne ala paras koro beji. Daji koro falfale indi ikena. Jindi suwa njuro bulasari. Bama saati jaya ba gamboy union na. Dai koro farnye na ya falmata yon kwenye ya falmata njide kenda wame njeno. Kenjo
1: amisa.
0: Ken. Kendiomi ya falma taro kendiomi ye ono daji koronde kendiomi hadi suri tara suri arfantia daji dalil be yon dai dalil da bent fatu on taro suri atika dalil be ji yon ade koro malum de ba Kamsul, Muhammad Kamsul msuku.
1: Yo, suri ya rugula ya. Te kamdo tara du sambia majin. Sambia majin ma dae suri du. Dae ti koro suruna laden. Dae tara du. Kuria bladian awa sara di sama suri suwa. Dae goza tara du fatu kuri tur arpultu inda. Dae suri men sotuli. Dae walta suri men sakya dae ya suri se. Kongayan ba suri sai
0: yo Allah ka wasu duk to
1: din Allah shara sai su
0: are shi mafurtunzo
1: yo
0: modu suri fa yana da kuma aiso world yo tara da len duro sai
1: tara da sai kamala nan na ah isa ya kawa nan na fataro haza sai
0: yo
1: haza sai da kamure da ubina diani yo connection dai ya robina di angal za sai dai tara dai kamun robo sai
0: kamu dai tuna do
1: kawacin kawacin ba an kore da biya bina la sheshe
0: bina dai yayi rosa dai
1: bina na
0: eh dai bina kawai ku yi da zorata ne
1: da sun yi biya hakal za ta ta biya
0: bai dai kurwa wokti dai kurwa din dai ta nafi
1: kuma ne na shon zoro kamba din
0: ata ada
1: biya ada kakan dai rolla ani aka
0: ita biya na sabiya sadin ruye yo ada kam su zulan su rifani biya aulada sabunga yo fatira ta magana kakkallo zamu Muhammad Kamsul shi lokto da ta magana da kirjin no koron shi wasu ku kafa shiro ma ubari anda ta ku gudura da ya falmata malamu da kamillo zafsira arwa shi ya jawro cino aba bulama
2: na'am
0: kun da men jenno
2: na kun arakami
0: kun arakami koron de kun arakami adin mana adin da furtins fantuwon aduno gana kwasa kanyere ngai gultin nono ai furtumana adiyo kurusuro lan nyari beyo no ai nyari nzo duno gana kwasa kanyere ngai gultin
2: non ngui jara
0: aha wala bulaile shi
1: agon yiro kuri
2: ah krane fangere
0: duno gana kwasa kanyere ngai gultin nono aba bulama bulaya jere
2: kando agone
0: kondwa ada bala bala bala kakai ya ne
3: kakande ya
0: ne ba wanda ne na shade yayi
3: udin
0: ya ba gamboi a jirka ne
3: udin kan da wannan wallan yo mala yi kasuwa ne bala
0: ade jire ngila nduro le ye zaftin korata la karin turo kolle ba ba sa zamu ba wani la ba gamboi ande zamu mi
3: duno gana kwasa kanyere gudana da hutu gudana da kam duno gana rinta sha kam la isin ranzu awula duno da kuna gana ziya ajire duno gana kwasa kanyere mar ayuya kasangana gana suno
0: har ma shi ayro kanyere da road outingati
3: yo kanyere tingatar surada bado no karaya saladin
0: yawa kanyere na mai duro bai
3: su da bado karaya saladin aw kanyere da duno gana wo kam sai shalle nadra chezu godishin ma
0: kam ye chejin
3: daba kamanze shallorjin da shi ma kanyere kam shiro duno gana wo so da bakara
0: ho ade gana leigo numa ba mo sa yiran ba wala
3: ba sire india ba futu baga mo gulu na ide we ar ma jia horo da aw futu gulu na ide duno gana kam ye chejin daba kama ce yin kuru katkule zu gojin ba dai da gojin ba
0: gojin ba a duno gana kwasa kujere to dubaro kurtuba da sabiye sai lokto ala press crum dra krze mari to magara sura ala nyari de so ndanaro daji de nge to so lokto gada la walten la fatur le nyino ha ko liam de fato e de lokto gada yo kertu lornu gawi sifur usku fal diw lar fal usku fal diw arak sifur aw sifur lar sifur fal u diw indi sifur lar arak diw sey din kuma lokto ma siyasa ci mbassala kala fi zena de a loktu am patere tinde zawro gana loktu da awandiero te de wada a da ya dia o pu
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam dukla zawle
4: babuni fi jani uma kana ngoro premi ai
0: kana kushe faras kram dukla wero garo
4: a tsamewa tsai
0: koroka de zamun bawo
4: a zami da ure
0: a ngo koronyeiro kolena na be not by chidono mana data mone
4: sai auma le manga da tierna are ba
0: zamun ba ga jaramun ba
4: yo da yi jula da re ko da ye not by chidono aulati dum ya dare na dim gatum ya da are ba not by ti
0: yon dan dilam lan jila wudo
4: dilam lan jila wari am na giri bi abba in lo je gun sai
0: yenda kaani bi kaani ro kaani da sama fondi bi
4: ah sabe a wudi ka ke ba kaani da sabu
0: ngina asku jina jiro lan jiro gare yen wone go ngomi na la basulu na kaada nguro fodi me kurtu ma de sam biyo sai asku jina jiro assalamu alaikum
5: wa alaikum salam babun tarikinda wa ndawo tundo
0: kilewa tsile indu kila za wallen
5: bula modu gana mana gin gon kimeri hu mana mamuri
0: bula modu gana nya kirinyer ka ande zamu millaka ana mikimir
5: ka ande rikana huri nya yuar dawo baro gade jo
0: yo shi kuma fantinar damba yanda ikin dawo menjen
5: a gari usku mi je
0: kun usku mi ha
5: a
0: mana jire ba duwo mana data mone
5: mana jire ba
0: mana jire ba duwo
5: wala din kara
0: kamilo zamuma oshe bula modu
5: are are
0: are ka kallo zamuma ka an mikin bawa ne ro
5: ngura la ambe awo ngura kuma ri kuska kullan tarafijin
0: kuska kullan tarafijin
5: a ya re su gaya ba re faro kina ri sama crypto tarafiji kullu talar ura zai ro wanzu do tulin ngure shati
0: to atin zuwa abtin juro
3: zamya
5: aba kula mariyo
0: aba bula marongo yena
2: yo shi makanuri yayi kokoje da kamura yayi kashin goye da nimlari ba sai din
0: ngure yi
5: kalkal da kamila da amma kokojirwa
0: kokoja
5: a kokojirwa da tulare
0: ngila ma kamila da suna ma alhamdulillah dai gare ba ba bula modu goye shi mai huma na mamure faras kram droga koroka andi zaps kanje zamya na da shabarra ta assalamu alaikum
6: alaikum salam
0: ndukla zawlet
6: atawro kolbote manaji
0: fatima kolbote nya kirnya
6: faras kram ndukla re
0: ade
6: folendei kikun
0: nya kirnya
6: dalila yaolo
0: dalila yaolo aymanum aymanum
6: Tumuturam
0: zimbe. Tumuturam zimbe yonu. Dalila nyandu zaapchi njiro.
6: Ya falmata zaapchi.
0: Ya falmata rojbachi na. Ya falmata dalila nyandu.
1: Dalila nyandu konga asham namzu wada.
0: Konga asham namzu nga iwa?
6: Arma zao. Kakalu
0: zaapchi na. Gila ya falmata zaapchi na chuna. Tumarilo
6: zu zaane
0: ba. Yo wa gila kade ba. Kade zaamu ba. Dalila nyawunu konga asham namzi ya falmata hairwa dai dugula dai
1: konga hairu ya dalila ya
2: gurza mai asham namzi
0: tirwa
3: amma konga hairu
0: mangi dai don diwonwa
1: babla
0: dalila nyawunu ngo fal goyen ya kuma re fandi ada assalamu alaikum
7: wa alaikum salam
0: nam dukla zawale
7: umar alhaji wal manai zajirilan
0: umar alhaji umar nya kirnye
7: nam koro
0: kande na korombei
7: nda
0: not by chidono
7: a char maru fangana do char maru no mai
0: ndilam lan jilawdo
7: a korobia uro kata lan ngai kati lan da uro hole
0: kun dawo me jen
7: kun men yakun me kun dare inda ure
0: kun men yakun me men arakun de koronde kuma men yakun ya manu gudu
7: Nam yen yakin yore.
0: Walai ali malam risiri ma malakariri huma na mafaishima korodu siku. Bikaro bozu. Nda kosei gultina adi furtin zimbe yunu.
7: Kosei adi.
0: Ae furtin.
7: Kosei adi. Kure sangri asuru. Dai uwe naso. Kakazen. Ada yuru dai kwa afuno akashe ya. Dai sayi. Ngalo nyeza kolzain den dai kwa shi num kujin ko sai di aw we nasu ya num kujin ko zana ka dal mar dai bari afu na dai ko sai ya da
0: ngira ka kallo biya futu gurdina da golimi aw ada sam ga da zamu ma
7: yo dai dai ka kengo ikikin
0: ka ni mike
7: ah dai gombo tin ko zo hanga na shi ko so to ushe te
0: so da da ba yiri ko zo
7: ba ah ba gina aw ngal ngalo dai ro gurdain
3: aw ngal ngalo wadwa
7: Nam.
3: Bari mai bari jin dona dumbur ngumde ne horan zubakta de.
7: Da oi zoro da maka.
0: Gan gan.
7: Bawan kamsir so ni gani.
0: Kamsir so ni gani, mu amma kamsir mu anjuza.
7: Na shan zarin kutu da azuna. Bu yamar cha mana.
0: Gan gadawu.
3: Gal tin galo wala. Bari nan zo nyoro kana zai dura.
0: Gal tin mangalo. Gal tin mangalo. Tsana. Ah de jire te magana am dio fatu fa ndena mare dai lenye to sun voltia am de njum hawrairo lokto ayen kwa kur volte dai te magana lokala

0: Sumo ma buro udo.
1: Mana
0: data motu wa manum.
1: Ya pal mata roza.
0: Ya pal mata ro china.
2: Sumo ma buro udo kalali za sumo da ko na wala.
1: Handi.
0: Ngo ba ma samu ko afsana.
3: Ba kura.
1: Eh ba ma sa. Nan ba ma sa.
3: Sumo buro tambu amma kan gari waje rojin no.
1: Are dire sumo ma buro do kan gari dire jende ka.
0: Zafina ya
1: Zafina wala ne ba wasa zafina
0: yawa
1: kini ni ne no
3: na
1: kini ni ne no
3: timi ni me
1: ah
3: kasuru musudu
1: hali haya
0: aje wagala
1: ba ba hande ba shuka ba to lewa da karime
0: kira zire
1: dala ba shuka ba sharu na uru uru
0: kira ba kura jira
3: ba da ya barja ka ba ma
0: kai yasa wallahi timi ni me
3: kasuru
0: musudu wallahi ai walle
2: walle
0: sumu maburo do kangari mara jendu se jero jenu ai mutawud mare mana assalamu alaikum
1: wa alaikum salam babu su jari inda don da kile a don da
0: to kamla kuma nya soruna
1: ah nei zao mati nei wa
0: jire
1: karin to ne sama so sai a duguna
0: ngala wishe
1: ya o korai la dog dog la ngol be
0: yewa
1: a kuskingalo ya ngoya do no
0: kuskingalo ya ngoya de mana ta motu amanum
1: ko ba go mu mi ta balan goto kam kura kam ganaji
0: ba ba de ma de gulle
1: bazana gu yo e mana bazana gu yo de zero sa kuro din mana de
0: ade jire kuskan
1: nam
0: kuskan ayom
3: kuski
1: kuskingalo ya ngoya doko
0: kuskingalo ya ngoya de
1: ada bagam bagam bo vida ni kam kura de bisinda
3: ni uriya o mari ni robula yi kan ngala de uno to ka ga kuskingalo ya ngoya de kala boromen yayya da
1: ama jel kar ngama dia
3: ada ani da ni ro kwa inda kan da yi gana
1: ya waza
3: na'am
1: bisinda
3: ah bi ango a bora me mambo na za su koyo
1: a kwa ya hono ta ra kwen no bra wa di
3: ah
1: anja jar kampol na
3: yera gra
1: yo ganya
2: we batar to na wala
1: ya hono ta wa de bula shi wi de
2: ah bula nje de mo nje ba kwale
0: ba ju ga zam ne kwanyo
1: ba buru su jani
0: na'am
1: zam me uro fe ran ngure ite
0: ah zam me ban yi ma zam ne
1: ba buru wa ni ma bula shi bi ne
0: ah biya zam ne kwanye
1: yada kiskin gale ya ngoya de turma ngila wada
0: turma
1: ngila wada
0: turma ngila wono ni ba gamba ni dai gulu
1: ala daraja bal baladi a so kele wan kila
3: o kala borami yayi ma gudda fa
0: yo
3: ba ka ha so do yade
0: ngila askin yana yira ba shugaba kasa da mu ta mangana faras kram de de class uduna loktun de de boroyo zoro majen assalamu alaikum
1: wa alaikum salam babu tijani uba ka nan gura premier
0: kana waltum korum makerum
1: ah walti kekeru ko gele ai a kamna a abu a awo ayo no notu ba dila inu wa ba
0: notu ba chidora
1: ya notu ba chidodi ayo no kumbu awo awo awo wa zamaro malum ta gulada la awo kubura sori dinu a awo sa doctor sa kakara
0: na re shirma zautuna
1: gela gere yoda
0: gere
1: namba mentiro dai
0: namba mentiro de zapti waw
1: na
0: namba mentiro tawdo de zapti tokko lebu ishin nono mana data mun
1: malum riwa duwa
0: ari za ba tawdo ra kara le dorte so ya
1: de ya tu miro de bu
0: a tu miro de bu tawdo ru buma ala
3: ru buma zo
0: ka ru bo kila jira asko jira eh te jira asko jira te magana botu na la roje de lokto de baboro chezira awa do de zapti man mo bari ko len la zamie ko nyen maro no gui nda zo gila ba shu a baba brama baba sati jai
3: ayo lokti
0: bi da zafka te zafka te kala ko romade ngo a wata woro tina not by chido anu ku bu club bu armelan wazu won yo
3: jire
0: ade ade alai gaji mai do shi ba koro do suka
3: jire
0: not by chido ku club wu armen wazu wano. Nda so faldere ya wandilam lanji laudu. Che mkam kila kui ruwae susunzu wano. Ndilam. Aya wano wana kazi gane.
4: Ah, nasa kwa kwa kwa.
0: Ndilam. Ndilam lanji laudu wano. Kam kila kui ruwae susunzu wano. Baga kwa yae.
3: Ah, okay.
0: Kai yala bara duka dai kuma dero askujera daji nendero askujera kasa duro para skram duro ruptura tamara barua guram da lokta dan patola nopsana da krezed zaurongu ala bara suka kutu ba na gube guzuna ide awo boturo dalil para skram adi dan fadi and cha kam sai sore no lolo ma daji awadu aw kan gurne tilamka dure da ala faransa ke daji ala dia bana ala kasa dir kasa da sira daji am patolan an dia krinzen na sonda bozana bozen da sonda tamuya duk sura skrenyana wadi am sore sam barai boza daji korode sak kur korode zapsa Allah ndo faransa kam de tam tam de manyen da sonde daji zawon de sam bisoro hutu gude ne de sam bisoro kata kam sai rasa faroskrum duro kororo roza zain kulu boza gul sain daji susunan di loktualan faroskrum duro isu ruptua unan diro faroskrum da dor ya kuke ta kadukna budo tijari kodua ne dia fajara yen a kurtu gapsunan de da asuron de lewailan kurno
3: amin ya rabbi
0: wassalam

0: dajin goni kashana ro karam kuru shi ne taidan karo me kashana amana ma bana ta ada taida su karo me beji kuru karmaro dimin na karam yogle ayere ro ne churum karmaro kashana sodoin alaiman sandiya sanya so kindo zamba maso allo ai kullumin sandiro
1: to gaskiya misal ga mu kishana rago ya wallemiya a umdiyo ba ma audio in gusan yar kara wende duno roma kopi namnimi dai cine aula mani kalam dogorede misal lokrima amci a kwanza so amaku dinaku kallafizen do ballenyi misal lo kwa amla ba aha duniya so funi min wallo ma sanya da audio in guru kara dai ka ajila yayi ke kidrannum dimba gullimi yayi a kala kirtala yayi aha dil dilke soso a biya ka da zar ngumura dizi so be so jama'a sai landai kama ama ya bana in wanda nafsa yace za sanya da zauro sar wukur ma ka lai gulli na da mu monti so jikana u diploma idi kana degree idi kana da so so jikana amma ci da in babi a we ko liyo fatala na tudura ko lengi da Allah nan ge kuru da ki sanya da gunje ku
0: masha Allah masha Allah ingila zauro mustafa da ji kantin da so na tudura ya sauya lenye kwa mison tustu loktu gana lain isha sa wala frumye nandye ruptu ayayro shi kishana adi sanya kando tunza kishana amanza banatai alan nandye ay kulewe kladin da jikrantu kawduro ngo shada karno.

0: Ngla sauro harami kuntun deso to my biji nandi tam tam doing flindi adi kunwaro. Daji kuntun deso one day can gist in and diabos in equam son. First come de tam tam ma first come doing yak shanai kshanandi. Malama mustaf shra kshana doing sanya awa do trace din kalkalok to adien and diasha sanding in a kare. Daji kuntun deso kalkalok to adien zawala from gya. Nandiyar ruptu ayay roshi kshana adi awasdin adi. Nandiyar kurun don kshana banajo kuru ayay ro first kamdi kunonza gwanda gowe klan. Nandiyar ruptu no andiro klan kunondo swa gamgu no. Dajikran tu dan badu yin andiyar bonu yi desandima kuri usku fal. Diyaw lar fal usku fal diyaw araka kuri. Awbi kuri lar kuri fal u diyaw. Inji kuri lar arak diyo bono nandiye ayayro. First come di adiye nandiya kuno jo. Aw, ayayro shi kishana adiye nam krashum doyen gwasna. Kishana amanzro sanya kendo chenma adiye. Klan nandiye andiro kundundo swa gamkuno. Nandiye boro walonwa nandiye korondo soda kasarata rodo. So doyen tamayin biji za waldin jemye biji sandiye rupta ya wazin ba maso. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ndawa tuklewa. Barkan dukla zawallin.
1: Kuma malama Hafsa Zannarila.
0: Ngila malama Hafsa Zannarin and ya bon first come de tamtama da kinma. Hafsa. Hafsa. Ngla fantin ba da yi chonduma waluna waltine pone koromla be juwa nyiro zaptin assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: da wa tuklewa
2: kuma Aisha Muhammad goro fare ma je wakil karab ka da je karantu
0: ma sha Allah Aisha Muhammad first come dey tamtam ma ada karnama wa
2: Oh, mashallah, la baras korakaran ana ala sanyan zoro bada alipse.
0: Mashallah.
2: Ala kuda awari, dinda ala ajami gredeshe, angangatima rolta, da ikutus niya awari ma kamma bananam kamma amno zinyero zol dupli eminde zoro ngala adumandu so hujin, ama kamla awono zina maapkol zika meno tunze sarani.
0: Hmm.
2: Ala sanyan zoro bada alipse, da yon di ande kishana de namyo, chinyo usanyan de. Runi enyero sanyane sanyare mpato idie kwenye sanyare mie nyonde musika dunora fie na mie ala shi sanyanza abaraza ala shi romu kwanza
0: amin ya rabbal alamin kila asawru Aisha Muhammad askanyena nyono loktu magwani mkalka loktu adien andia boturo kuro tumai mbiji kalka loktu adien futushi na mkranshu magwazna alan jamikadi sha gangazen aslamu alaikum
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam da wa tuklewa.
3: Tuklewa sulai.
0: Barkan dukla zawalin.
3: Duma Hadiza.
0: Hadiza ngroin andiabu.
3: Hadiza pompomarin.
0: Ngila pompomarin andiabu. First come di tam tam ma ada karma wa?
3: Correct. Kirmana ala barat suku sara sara mitsekse ala barat suku. Ala sanya gura barat adiktu.
0: Amin ya Rabbi.
3: Adi namba mesesura elukuti ya chugi ya wa ima indiro wa namba
0: iyo da
3: namba elukuti ya
0: iyo ngila insha Allah
3: ngila ushe ila zora askar ngana uma
0: ngila ngila zoro hadiza tuye ngro pampomarie askar ngena nyiro loktuma gwenum kalka loktu adien andia buturo aslamu alaikum
4: alaikum salam
0: ndawa tuklewa
4: ya salam
0: barakandu klaza olen
4: Fatima Nguro Shauri Saute.
0: Fatima Nguro Shauri Saute. First come di tamtam ma ada kan ma.
4: Sarangana wala ta yi da zan gara o maki shawo le shara kana da yi mustashira ki ja an gara number da kulto.
0: Ngila insha. Ngila ngila insha Allah. Ngila masha Allah askan yana yiro loktu ma kunum kalkal loktu adiyan Fatima doing Nguro Shauri Saute and ya buturo. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum salam ya wacire.
0: Wa cire kudin ya baksa kullada.
5: Ya gawo.
0: Kishana lamun zafan zana. Eh?
5: Wa tayi da kurno zuna re su kuma kullun na tinka so kirin yin dalil zuri.
0: Mm.
5: Ya yi nono ko yi suna da garen gare so na ka dono sai an zo su din dia din.
0: Mm.
5: Ko dono zuru hangal zuda kina re. Ah. kisana aman zudo awado mai sai su lina da yi kariya zuna da wata yi da zuku na zuna kuma akwai karonya kusu zuna rikishana kwalda lezu soro a shiro su turi su turi su dumin zana so yi kurorwa zuna da shi ya zo kujin zuka mai da yi kisana da su wanda ya wado nun sarina da kama ba yi kure sau din wanda babu a gare kurorwa soro su fi sau kama bana tiri sai yi da zuna lamarin ma kuzin da su ci sama da su bana yi ba ala yi su je bana yi halimar sama da su do diya na wani ma lamarin da ya ce da su kuzin ne ha.
0: Nkila sauro Muhammad Askan yana niro lokto magonum kalkal lokto adiyan andiya boturo kuro tumayin piji krintu ndesui karmaro kashana duwe kalkal lokto adiyan tusnian adi tumayin piji sandi kurnonza wazana. Assalamu alaikum.
6: Wa alaikum salam da wa tiya mai
0: daga. Assalamu alaikum.
6: Wa alaikum salam da wa tiya mai daga.
0: Da wa tukliya slay.
6: Barkama su yi Fatima Mustapha bakan go kalere mana.
0: Masha Allah kantun di sambiye so. First come dai tamta ma da kanmawa.
6: Insha Allah sai da zama kanmawa. Wa so ran wa kunno zan da ya tuki ne sai na tuki ma sai na. Amma shin gwamnati nan ba sai da zuwa da kunno zuna. Are nan ga lokacin zai ban na zai amna mi mun tsira da na to tsina ta ka dango. Kiyaye ba san yaye ba ai ma bango har din da nan. Amma wani sa muku kana masha Allah tabarakallah ai man ta yi miki ba wango da san yan zar mar kuro tsina sai da zuwa kunno zuna.
0: Ingla.
6: Ana mu ga da yi mun tsita mu zana mana shangila da kun za su maka ne. Kam kura zuna tana zin yar gari

Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh har mai karantu so tusuro ade makuru wasu anda karantu kuma mai ala wata anda first come done balbaci to premedo suduna kilometer fis kono kono da uwa radio din je mai farisade har mai karantu taktino lona ma first kama da mu san sa dio kakalan jo ishin hata anda ku zo sa uru sadin mada tanas mar har mai karantu first kama da ci to breminan ka daura ta kala wasu ya lisna o kin gansa bana ji mawdu ne kan za ita fu juma nan yin jimdi haurai allan ci to bremi amanza nan yin zandingin askaran da san bisoro nan diro flayin fu san bisoro nan no anda karantu ade ma kur zawal da mana ida from ya ni bono andiro karin dosa ita gamgawinin clan da ji minti pindi of pack so first kama diro gaya zawal da mana ida from yin har mai karantu ruma ummi fatima baba kyari lok to allan dan jo first kama da wurin goye ade ma nan jiro ita gadgakin ni da ji kaututu first come da kami logonye kwenye ndoto sulok tukana rolingen tushimba isha first come da kwenye kwenye kaudongo shada krenyo

0: glazoro babuno titiya nyakrinyen ayiramin kla modon de kwe adero
1: wataro to kinera gna bura salman sera
2: yowa aske
0: hello babuno Dara son karnuwin kilomita fiskunuskunu ta uwa radio jini jami furisade ya lagadi lardu Nigeria da jihar mai karantu an da bono ne wallo na ma ko radio inda su da yesuya an da bono fande nan da ka jiro fanye farskando ne balbaci tubri mai da kringen adi mankur kasa da doni shi tubri mi a gwedam gari bayan kota siya zandin da kuida nan jiro chude sai a wakada an jiro gulzana kala kasa da doni karab kanza sadine din assalamu alaikum Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Nduma najin kurundan andi abonement.
1: Ngala Umar Habib gura gambare wa tsara tsara da.
0: Umar Habib shekin sharo ayi ramin maudun da kuyi adedo.
1: Ngala alhamdulillah a son kwa situation. A tiki dirmine na sado ne karafta da uso da sado ngana a salam salam ya kala salam talake.
3: Amin.
1: A karafta da gulta shikala kin a kalanda kullu a wadone ngoro ndoro kutuwa a tabbilan ndoro kutuwa a ko kalanda ndoro kutuwa dai sa ka kamla so da a wuci karafa da alama da a wala na tsiya ta yi tuno tarfiya so da wala dire ba sai da kamla kala da ha so zai a yadda mu wani nolo no ma da sai da no su tuzo ne kuma bayan biwa dai a duriya amdone ndoro ndoro ga tani ya rasulata ita fawe a wala duk bayan jiwa a ngala da ala kalanda aka lukuru turan kanade maranduna a kurutun jire ya mara da guna amma kurkoro ya fallin dai a shukoro ya fallare ni a somnon da are a yimiye sattuin kuru a sattuya ayye suro katen da din a jire awa kamla da siman ne sama kullu wallu wa kamla suran kana ji ba ne kamla suran awla ngai jire baya lele zu karafka ne da zan gawamen awla kalkal ti do sadro jirin sayar kala fa suro ka andarin
0: yana nan ya tsara shi kuma Umar Habib current mandi san biso to mangana kasaratar rokurun zada zamnuya da kam ya kunyan duzapcin kana kasaratar rokurun zada zamnuya da kam ya kunyan duzapcin
2: ngilahu Umar Habib korode indi makala aye kamla lezu suro karab kayla na wala shigi sidi asha form la koma takila akai duk surin dembe duk
0: surin mandi
2: iya kranye duk sur de kayda ri kasannum do ne chama
0: form ko mai kamin
2: kuru suro cikan mine ma hatta ya dun bula ma na mi yiro mu koy kosa samma me
0: barakallahu ta mangana kasarata ro kuro do ne Umar Habib ya tu zanuma alabara suka da jar me karantu zandin da kunye kunye kuro lokta adab lokta ne karantu ya boza andi kawin za su hati lambarin yanda fanduin DC ma super usko faldiyo lar fal usko faldiyo araka super aw super la super fal audio indi super lar araka diyo assalamu alaikum wa alaikum assalam dumana jin kurdanan da boni wa alaikum assalam dumana jin kurdanan da boni men dumana jin Ya ka?
4: Ya na makar ma.
0: Ya na nguro ina ndia bom.
4: Kintola mana
0: lebar. Ngila zoro ayira me modun de kwedo ko mde cheda zu cheda zina hamne.
4: Kirara na fani na ko.
0: Kijiro fanyen ba ma fantini ya ciriya zina.
4: Fani na?
0: Fanyen kirmade ciriya zina ye.
4: Kala ko taro so so.
2: Yawa
3: kushe
4: tarafari tam tarafa kudin kira da tarafa da mami sale ne ke raya isurun gurera tarafa da zai ma aula kama da kutula ru fa aula gurera da ru da kula kula da era da mu tuki
0: glazoro ya kaka ko mu da fantin ba ka jiro amma askin yana loktunum gonum and their botro kilometer fis kunus kunuta uwa rijiri ne jami farisade assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: nduma na jin kurdanan da abonement
1: alhaji umar gomar da tram kale
0: alhaji umar ya kringen ayirame maudun da kuido
1: karam karo salakunne kilarin dirbirme fe kilar ma no Lamar ro kudurari to na zoro kuro wazo kinjaro kule do kalal awabi rakin marmara
0: barakallah
1: aw mana zakin inge sunna

0: kalakal ya ai ma ku dina lan kalakal bar wala na roiman a wasu madama wajin ba sai kalakal da zaura tarawana kuno kuma surai umar gambore ya fara fantor na ni amma lai ga goro da za ka lalla noti sai ya a wangai ne diyan sakarin ne ne za amsa mai na amma ko na yin mai aula masa Allah amla da rizala daji anna ta zuro daji an da kuma don dingo mare karshen kwanta in gomar ya kwata har wai gidi sandi kirbir ne tana tilli har kwai a garna sai o ra kurta ya rubuyo a wala ai ai su kun gero di sai wala har ko rai bandin
1: tamangina loktualan chitibirimi do ne nguro shi gumari airport yar da sai shi za trader za ngurun zan sai karabka chitibirimi adu koksa guro awado ne futun ngurun zai su sudin madu sai ya dai kirturo saka tamangina loktualan shi karantuma adelan tamangina boto sirna loktualan karan chitibirimi nguro shi mai adu daji chino trader no ngurun do da hapko no kuro lamar do ne karabka chitibirimi ade kuturo iko askirin yana luktunum gwanum andi abotro kilometer fiskono skono da uwa radio da nije mai farisa da ya faraskam doni balbal chitibirimi da karnawin luktu allan luktu ade luktu doni karantu ya boza andi rukarin zasu hati aslamu alaikum
0: aslamu alaikum
1: wa alaikum aslam duma na jin kundan andi abonimen ba zawal da kamtuna barakallah marauro ku shafa yan doza walda kam gata assalamu alaikum
0: wa alaikum salam inda abun dare
1: inda rubdu klewa andu manajin kun da nan da abonimen
0: sai kra da saranya ba bello goro ma ngoro sile man kai manani
1: ba bello goro ma ushe kin shiro
0: goro ma uso taro uso kin shiro goro na
2: yalla wa shi
0: zoro ngila shi lamar karabka irin mare dai alhamdulillah tunda dai youth dono ngurun doya organizing du lando kula zuwa ga lafiya amma kuro kane dai mu da tuna dan an dai kuma na Allah Suleiman India Fishery Traders Association kuma kin yana re kawo dono amiya member din nan 100 people organizing yana re insha Allah wa ala dai da ni riyana dai alhamdulillah kuro shi lamar ainihin diri kam leti lai siriya jiri a wala ka nera ci wala nera ne ala biya tri alaman na a wala zawi da yiru soyin so dai lamar kun gyara dan a wala jiri kam leti siriya jiri a wala caji kan da ya caji yan alaman na soyin alaman na zalimi da yiya zalin ga yiya kun gyara kun gwanan karo ya wanda lawa ja ku da ko dole ku ma su kamar yanda da jina da yau dai
1: wujurla a wala ya ci ja
0: amma sai da ku kana da muradi na alaitu amdu sa da alanya ku da alanya kuma sa ku
1: barakallah wushe askin yana babello guru ma nguru suleiman ti da ci har mikran tutu sulukto kana rulin lokto allan to shin ba isha first kam da kunya kwangin da ji fleido ne shatima ahmed m kakai barno fato ne le fairo no wata da krinya da ji isha first kam da kunya kwangin
3: le fairo no wata qur'an ko ne ande am clever ande ko ndo ya lande nanne fitna wanyana fa

0: daro arab sha ne ra tu ti ora salajin
1: na amma sha karerin da au don da wani nom
0: sha karerin era yar lar
1: sha karerin yar yar lar nyata da yar ya kan pion
0: ade yar ya kai ra salajin
1: yo da kuma an ya te yar larin pion na da nyanimiya sha karerin da au ya sulin ko wani marino numa ma
0: mar tawan za an ya ta sha karerin sulin baya turan
1: Nam yo yo nyata yar ya kan fiwon don yati shakare da yar laharin fiwon da alabodu ma
0: a alabo harata ma dai wani kuma ngana shi kuma har shi shakare yar da ne rutu za ci kaza ne ni na da gana shakare da ko jina kuma inde
1: nam
0: dan kuma har shi kuma ran go bodo ne shi alabo yare kura ngai po yare anera du men harakin na sa salabi na lan men harakin ya ruwaye
1: na
0: yo kurura mama kurunyoro kamaro kuluponya za katin za naira duri girma
1: na
0: kuluponya za puronyoro za naira duri ne ostun yo da katin za naira duri girma amma shi kuruma shi kamaro ngoro go harata da yayi sai kamaro shi a bonzo da naira duri ne ostuluri
1: na
0: rogo shi ai sana sarsar shawa shawa
1: ade kiri
0: yo kuru garo rogo kiri sai ai sana ayo kuruman a wajibino kiri ya yi suna kamar wajibino bonzo kurare a naira dubu fiye da suluri amma bu ganare naira dubu fiye da yakin su a wa kimi ne dai a kurum ne dai dino da man
1: na'am kurum din dawo
0: na'am
1: kurum din dawo kimi da yan dawo
0: ayo a kimi ne shi kamar shi nan kaje kurum da yake bi kuma rubu wannan gara mare shi mai mare dofin din amma kurum suna mare a dofin din yakin to yayi so shi kurum ne mare
1: na'am
0: yayi kurun gari ne kamar yana suna falin shi ta sare din gari ne har kamaro falin zure naira dubu ya san dai a naira dubu je wanda yana yin fura fura zanin shawa shawa zanin fara
1: na'am
0: yayin gita suna nan da yare a odo ne haka farin gita suna na gana fura fora fora are ta kare din era dubal kurun jitta
2: darasan
0: jinde jin jitta da kure gida na salam kori kori a cikin cikar era dubun di ta kare din
1: masha Allah
0: dara ta wani kara ka sala andara su cikin cikar
1: amin ya rabbal alamin yara skrin yana Umar Habib Nguro Gambure ta jinye bonum kura da ma taman kariya kasuwe ta ji awa kadai ne ta ji antropen kuma harami karantu tumangilan biji tamtam paras karamdu ni taman karya kasuwe da panwi hadi ma daji kwa pule ada kirin ishiya daji walte zol mana ida kanyen